Paradine.

0: Hello.
1: Ere ni kani mi hlamula mara ke ready ya miyela loko mi miyela ready ya miyela.
0: Hello.
1: Manitwa.
0: Enda metro.
1: Mpfukini.
0: Ipfukile mjani?
1: Mpfukini.
0: Nani ngikabona ku mic ya mesi check-in.
1: Ani yo isicha so i la ku tiva la ku n'wina loko mi ri ku kheni ka muroho ku munhu wa n'wina i le ku tweni kahle mi swi vonisa ku yini
0: Leswiya hi nge swi garanti because ku na van'wanyana va fake more special swa masiku lawa ko fakiwa.
1: Leswi swo ka swi nga fekiweku hi mi swi vona njhani?
0: Leswi nga fakiweki a mi nge vutisi ni.
1: Ni nge vutisi ni swa tikomba?
0: Swa tikomba.
1: Swi tikomba njhani?
0: Bavona swi swa ku fana leswi i ntumbuluko ni. N'wana a nga yi dyondzisiwi ku vele. N'wana loko a tumbuluka, i tumbuluka a tiva ku ku na ku dya. Sweswo swo va ntumbuluko a swi tiva. Sandana loko n'wansati a ta va a ri right ma kota ku swi twa ku ri swi all right.
1: Hi swo hi leswi hi lavaka ku tiva swona ku n'wihina mi swi vonisa ku yini i va kha a endlisa ku yini ku komba ku i right yi le ku tweni kahle.
0: Wa shika miri wa yena.
1: Wa endla yini?
0: Wa shika miri wa yena.
1: Oh, wa vibrator.
0: Ya wa vibrator loko se a fike makumu.
1: Hi vona. Ku vibrator kunene munhu wa rhumela.
0: Ya.
1: Hi mhaka ku khamuro.
0: Yeah.
1: Se n'wina mi swi endlisa ku yini n'wina? Ma swi bongela mi endla njhani?
0: Wanuna a nga fani ni wansati. Wanuna u ta twa ku tsakisa nkarhi wolowo for ni nga ku for 5 second yoleyo mara na then after i ta twa ku ri e-e la se ku suke matimba man'wana maya ka man'wana.
1: Se n'wina 5 minutes yaleyo ma heta n'wi
0: it's just for 5 second ka n'wanuna
1: mi va mi hetini
0: ku twa ku tsakisa lokuwa ku tsakisa phela it's just for 5 second ka n'wanuna ka n'wansati a nga teka nkarhi wo leha ku kombeta ku a very much important thing i ku ri wansati a va kahle endlela ku u tsakisa vasati va hina
1: ahina mitisisa mwen tumbelela nyana la ka ku nwena masibongela kumbe mifindlisa ku yini na
0: ai wanu nanga bongi
1: lava vungu va bonga hi loko se swindlise ku yini
0: lava ku huva xitokisini volava lava nga swi tiviku lava ha ku humaka a xitokisini
1: a xitokisini aw njhani
0: exitokisini phela ka campi wandera aku endliwi nchumu
1: Oh, hi vova bongaku lava mi swi tivela kun'we
2: number 4 General Stamlele uvi wena u vona kanjhani
1: mi swi tivela kwin'we

0: loyi a tshamaka a ri na swo dya ne a nga ha swi enjoy ma swi tiva sweswi.
1: A hi nga swi tivi.
0: Munhu loyi a tshamaka a ri na swo dya a nga ha swi enjoy. Sendela munhu loyi a swi pfumalaka siku leri a swi kumaka ku enjoy ngopfu. Different ya kona yi kwalano.
1: Okay. So, va tsipa lava ka n'wi hi kumbe va honoka?
0: Contact is the best.
1: All right. No, ni khesa swinene. Khesile e vutisuli.
0: So.
1: Danko. All right, mara timako hetisela mi nga ku yini n'wini?
0: Ta ku ka lava swi endlaka swa ku tsona vanhu na va vona a swi endliwi sweswi loko wo tsona n'wanuna swilo leswiya rhandzu rero a ni ta ku ka vamanana lava va swi rhandzaka ku ve ni va tsona vanhu na va vona va nga swi endli cause swi bihe ngopfu.
1: All right. No, ni khesa swinene. All right, the village man mari timan'we ma ku hetisela hi twa kumbe ri yini n'we?
2: DJ.
1: Marito moko hetisela mirhi yin'we.
2: Mavito ya ku hetisela yi ri ku kwala u khamuro ko u twa ku nandzika ko swi vhele u swi tika ku kwala u nga fambi la ku twa ku khamuro wa handle na handle u famba kwini kwini u tata u nhava we nje yi n'hwembe u khamuro u twa ku nandzika ku kwala u khamuro ko u nandzika ku ko a wu tshami ku kwala u swi tika ko u hlonipha jango ra wena swi va kahle mi kula mi va lava va vakulu mi heta malembe mi fika ka ma 70 years 100 years mi karhi mi ri swilo hi swoswo madam
1: khesa swinene
2: danke
1: danko alright ke ndlela yale hayi le ku seni nkarhi ni la tlanganyana hi xavisanyana layawani a ni daka swo ni ta va ni karhi ni huma kahle tinsimu la mi nge ni xavisanyana laniwani ni twa ku va hi khomile yini lava va makete hala mi twa ku xana ke i ncini va swi xavisaka twana
3: eriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo funerals a yi ku hlayi hi nkarhi wa rifundzeni hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 94 59 u ta hlonipha varhandzi wa wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo. Mo begi to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
4: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
2: Ba pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

Swilo yini wa maseve risimura kahle swinene kusaka nkulu wa munhu ni ri kulukumba lowe mingarikuta right. Alimnika kahle risimu swaka Elias Baloyi wa mina hi wihi ni ri va ku wa mina hi wihi swa tivhele va ku hayi kona wa mina ni n'wi voni risimu ra kahle ri mina ni nga ta huma hi roho vhele risimu ra kahle kusaka nkulu wa munhu dokodela Thomas Chauke va ta kumeni va ku hayi kona majagani majagani lawa risimu ra kahle majagani hayi leswin'wanyana leriwani ni ri ndlava risimu leri va ngo hi roho majagani right ku pfa ku nghenelela swin'wana no swa tivana na swoho leswi mehe ni ka ni nga swi tivi ku ni i cini right majagani risimu ra kahle swinene kusuka ka Dr. Thomas Chauke njhe mina ni humini loko se ni fambini ta hlangana futhi eka siku leriya ra munduku hi arita a nga vulambarhi timaka hetisela hi twa ku u ri yini.

0: kumara ku lahlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe vo 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingetana airtime ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhana Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maname Long Primary School. Tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarubela Funeral Services a yi tekeli chance eka tikhasimende ta Arimarubela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Endzelela dumaduwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Butisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
3: Kokholo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket, dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funerals yi tirhisana na mafemani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Mbilwini, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Matyandzope traditional healer, Dr. Giligili, beru ngofambu kaka ya parikona.
5: Bapuna ika kususa sinyama, kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya, kutungula munhu vo hlangana nhloko, kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku. Kusimeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilangi ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer, Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon D. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti
4: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka hi Phalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mru.

0: يعملوا على دي جي مو فوكيني
1: اي فوكي من جد
0: مو فوكيني لا يدسون سنونا لا كما كوشا
1: لا كما كوشا إلسس ميلاني
0: إني ما مايا كلا جواني
1: كيسس نين إلسس ميلانو
0: thank
1: you thank you انا وين بيصير كوسكو تقدر تطار إلا بعوان سي تابير مي
2: اي مالو من فوكيني
1: اي فوكي من جد وين
2: فوكيني
1: Ah,
2: nam ta na di su ko sono na di ke ke ri mo shin.
1: Eya.
2: Ah, mo na ro bin ma le ben da ku ban ba shi ku mo.
1: Au she.
2: Na ngwi na.
1: Eh. Ni tiri ma na ma shi ba.
2: E so na ma lu me ba te ki.
1: Dango.
2: Ko hum.
1: Ti, ta be da. Ku na mo la.
3: Se mi mai DJ.
1: Yebo ma'am.
3: Namta kuta ti ka xibazani
1: hiku
3: ni tsame na a tshela ka mana emotion mana birthday boy a staka rata ka
1: ai mati mara
3: ah dark blue I'm quiet today
1: why are you quiet today
3: I'm quiet today dark blue
1: why are you quiet today
3: Hey, I kona. Why tiba shilokele? Kuna shilokele shibona shiloku shako shitazala ku shibula ende kuri ni shiranda njani?
1: Eshi leshi.
3: Sha boti majuli ka dark or blue. I'm party. Ah, very what bete ya mush mush na mutha emotion la ka nkomo la ya wa kosha. Eh na maninyiza. Maninyiza veri vakumeka laha ka siyandhani ku seni ku amukwa today namuntlha hi mafambelani switina va lava nga ha ti tshamisa Sandton City hambi va vuya hamba va vi mara hambi va nga vuyi hina hi ya kwele a ni va kona kokwana wa va moximoxi
1: kahle
3: eyi ya kwele hambi va tshama ntsena a va hi rhumeleli swo xava
1: la ka machankura la
3: la ko xava a va hi tlhaveli heyi a va hi tlhaveli heyi
1: sweswi mi le kwini eTikTok ya radio
3: Mina ni kwala ka makoxa a wu swi tiva ku phena va lava bede ya va bede sa ku va fanela ku hi tlhavela a wu ko fanele ku tlhava tlhavetela hina ntsena a hi tlhavatlhavaneni
1: hi le ka tlhavani tlhava
3: va ku na xana tinhlungwani ka makoxa tlemi ma hi DJ ani va hlaya mhani va lava nga ku haxeni mhani wa mi haxi mi leswo swo yingisela ntsena ni ku ve ni mi yingiseri mi nga ni hoxeli va ku loko mi ku hi pfuxa va yingiseri mi ku mi katsana mina me ni mi haxi no haxa ni ri kaya Eh lo va kuna xala ti tlungwani ka makoxa va hlambana lwi. Mano va xala ti tlungwani tsene nje. Mheni kata munwana ati tleme ma DJ lwa wa ntlowo pima. Va heta va ku xileva ri tlandla. Ni TikTok ya radio, manchumela ma maloko tswantswa ro handle, makala na kufa. Mbana lo ka nga sheri dzongo na munwa. Leswa randzi wana ku vengunga ti deli nkari la ka mhala. E tshumu unwe ka mina sweswo.
1: Nemtwe.
3: A wi khoma nyana makale.
1: Ni tiba ku antswa.
3: Sai seka patrão.
1: Thank you one of one.
3: Isso é isso.
1: Entendo. Sim, sabe lida.
4: Sim, vou lá.
1: Mai totu, mai totu.
4: Mai totu, mai totu, girl. Hala. Okay.
1: Aí. E porque ele me disse?
4: Ah, eu gostei de ouvir o auxílio aí a mãe, né, chefe?
1: Amém.
4: Kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla
1: kutla
4: kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla
1: kutla kutla kutla kutla kutla kutla
4: kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla
1: kutla kutla kutla kutla kutla
4: aka makoxa ni ku rhandza yi rirhandza va
1: ra lavo
4: hayi va bebi mfana wa mina ta nku
1: aya si jaram jandor
5: DJ Tlemi
1: aye
5: hambi swi ri tani DJ Tlemi a ri pele rixa ku halani na mina ri tatela rixa DJ Tlemi hala vanhu va tshika xo khome voko xa le mbilwini a va tshiki hala ku gonyiwa xigangana xi ehle ene ane ku fana vanhu ku sala na mavitu ntsena hambi swi ri tano vuswa va ta sweka hi ta dya na vona phela n'wanuna loko a khome ricondzo tiye ngopfu DJ Tlemi danku a ri pele rixa ku halani na mina ri ta pela rixa hala ni nga kona danku DJ Tlemi
1: kesa swinene jaramjandolo
5: danki hi vanhu va jo
1: Thank you very much, John. Kansas never look when a commercial one on a commercial note, the Angu put it, Tabidula.
0: And
1: Tabu Tabas.
0: You can stop carrying you.
1: I can't stop the film. I'm going to drive
0: by
1: my family. Let me talk at the bazaar when I'm on a pause. Yeah,
0: let
1: me tell you in case that's
6: I am
1: Janet. If we're going to be Janet, I'm going to
6: be Janet.
1: Tabela
6: Hilaria
1: Hilaria
6: Hippogram
1: Hippogram Janty Jellery Sound.
6: Ah, the woman is Anita Lacana Macquella and Rabocasco and I.
1: Eh?
6: Ah, you are the other cow of a smoke. Ah, but what? See, see, see, see, see, see, see, see, see, see, Ah!
1: Oh, Mabia,
6: Mabia,
1: Mafezul.
6: Mana, no. Mana, no. I don't know.
1: I was a little bit of a junior.
6: I am a good one. Is that an assassin? Hey, yo!
1: You win! Hi, very formal. I'm still gonna make some super gonna come out, come moon and wet. Better than say below a lia yanaru. Say, no trouble is.
7: Manabra Hadi.
1: Hey, what am I?
7: Manabra Hadi Waka.
1: Legaina.
7: The hotel guy.
1: Awa, Murimu, Uzama Lerina.
7: Awa, kamu kasih anda ni kamu ke mana dia macaula, eh?
1: Eh, kalau dia lawu dia, eh?
7: Kalau,
1: apa ni nak lewu lekap ada, bapa ulah kira.
7: Alright.
1: Thank you. Hey, cakap ni lah.
8: Corolla.
1: Aku tak ada makot.
8: Menjani.
1: Eh, bukan menjani.
8: Aku pukul ini lah.
1: Eh.
8: Jadi orang sana nak lewu lekap kumi lah.
1: Lekap kumi lah.
8: Yeah.
1: Kesa sunene magoda?
8: Okay, ne chola kahle mos.
1: Jesar fami tabeli.
9: Chawang cha.
1: Tabeli kutaba sis.
9: Apa kami sabu kirim sana nam kaza ni mer gidi. Ila ana mukir kona ala chicha bur kona ala raka jago kona bas.
1: Mama.
9: Chandra.
1: Ay, toto ni babu.
9: Ay, raka.
1: Mama.
9: Sangreka.
1: Ai, tô te indo, babu.
9: Ai, recudinho, rapaz.
1: Danko.

0: tangwe
1: ane la bele jilonga nalava ka makosha etsweni sikula ra vaku meni fane li piki
0: ivina muthla empela piki yimiringanela mativa
1: mara eta sa iri hava mhani wa swivona
0: ah sorry ta swilungisa
1: hayi amswiri tani n'wana tati ni ku yingisela ni ri kwala ka bode kokwani wa risima hi mina
0: khensa swinene sesiwa mhani
1: ni danku
2: Ka ska yam sa tarabisa ka ba ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kunga kongo mamani handle ka manana mari ya maswanganyi wala ka maswanganyi kwala mina le asika bo tsaka ho lenwa mashango a patso ha u kate mbya mina mbuya danko
3: atsena tsena tsena tsena tsena tsena DJ Master Party mavula vala mpfukene na ina ta sungusana no pomfa hla madawu mi koko swa box mo kwa swa mina velina khatsa
4: rishile na vashumo Master Party kaze tasubengwe leso nona ndirila Ranches Park Midrand 16 road hila ninga ko ile half way xikari ka Pitori na Johannesburg mina ni papa muhluri sizeka Richard Records I have swinwe until our ends inkomo kaze
5: sibazana xihonzi xinteka xintomane emhanesa ka dzingdzing ni can see
6: rishile tlemile wa DJ mavula vala tlhavani tlhava ya no ni ku ngisela ku antswa ni ri tindhawini ta la gan section a kusuna hotela ya xilumana krixa mamavhi ya sungula gan DJ Abza mina a ku na wun'wani na wena 326 muhaxi wa mina a hi fambi tlemile wa DJ danko
0: si tlhavelela
7: a ni lava sweswo jika maji
0: kwala na kwala
7: bro vele pukima
0: isapose bro van ek
7: Ita isa ishe ka shia shia wana mara, so ini mara na.
0: Yane?
7: Watu wa ibrabila na wadugu ingisi rinu utu antaka utu nzo mi.
0: Na mentaka ngupu lukune mchoku mikona la moyena?
7: Yuma nuku zolanti iso brahmina nuku komplimenta akantro sasaka lau ndaku siku na siku inge kararu kukasa brahmina. Wataku nchi, enambike sasaka kwa na baba ma. Watu wa suda masiku mambiri, suna masiku mambiri kuwe manaru na wadugu ingisi rinu. Lo ngena mwinse wete la jasu musoro na eku vanga na nwana mhani kuma na mini ay move mvateka
0: ya
7: eh ikutisa ku line le yini manusika ndaka vanga hakoti ku aya ku randza bra mina ntiro wa wona osaseke lele bra mina na
0: a kensa mine papa
7: na ku bela ku mawoko bra mina na ku hlula i doko ni kani jasu musoro na the choice of Jesus FM if you get San Jose city nwana mhani aka hile xa wona block 23 akuna ndlela yonyani ta tsama ndiri na wena
0: kensa sinene la malaiti na mine kuma kahle www.jesusfm.co.za
7: yesu vulo kusaseka bra mina va loku thaveni vanwanyana woni ku jika maji
0: kwana na kwala xifambile Si, tabele me.
8: Botle me mpukile.
0: He pukile me njani?
8: He pukile. A nwana mhana khana tshakutela mhani nwana wa mina ya ku dina kha tshinela sekurena ro graduate ra mthatha ndo. Kwala ka ri vana le ku swi dzenzwe vunguso nono.
0: Ah, mati.
8: Danko.
0: Dzi tshakutela ni swinene munwi hisela swimara.
8: Ni munwi hisela swimara nwana wa mina.
0: A u hisela dza dza ku tsemwa hi sosara le xikolweni le.
8: Danko.
0: Ikese swinene mhani Brenda Mremi. Tabele me.
9: Pukin tlemi.
0: He pukile me njani?
9: He pukile kan just fungusorana ni rila ka mapovela chamando la.
0: Ha no masilo Virgin Dlovu.
9: Akuna unwani hi mina ntsena.
0: Ke se swinene hlayiseka.
9: Danku.
0: Tse tabele la.
10: Ku ma Virgin Dlovu ngena mali magoda mana nhlamulo kwala ka mapuzu a yeni mahashi wa mino.
0: Ke se swinene hlayiseka.
10: Danku.
0: Danku. Tabele da.
10: Ba huma mana mani magoda mana hlamulo.
0: Eh.
10: Eh. Eh ku ngene mina la mugangeni wa nkano.
0: Ah, kokona ntsumi nwina na.
10: Ni geze
0: sinene matiba.
10: Eh, loko va ku pfuna mina, ni wena ka vahashi na mina.
0: Ni wena ko. Ha ni mitwa kahle ku miocha.
10: Oh, so yini ka mani, so yini ku rena.
0: Ni geze.
10: Hela. Ni tsakisa ku na ani ku best damn moshmosh.
0: Eh.
10: Sala moshmosh, vitina ra moshmosh loko ku mhana moshmosh, so huma ka ka xalata ivi hi hamba

0: vutamisa swona mhana moshi moshi loko ku pula mi loko molo yi pula la giyana ni ah leswi swi ndla hi mina na mhana moshi moshi na xalati ivi swi kuma ku a ku ri ku di a ku dyiwa laya hi kuma ku swakudya swi herini lomu hi famba hi khi hi khi hi korisela ka ya va swi swekile a hi korisela hi xiyimo xa le henhla ani mhana va hina kutisi ene hi swivaka va hi tivi kama ni tivuye ngopfu
1: nango ma endla sweswo kasi
0: ku khula mitoto a nchovhiwa hi lexalati na mhana emoxini a no nyuma ku loko noko ni nga khuli na mi mitoto va nga ta ku mhani weli ka vona aka kula ni ka mhani ka yona ni ka a leswakudya swi herile ene swi kuma ku na anakanye kwalani ni ku ka anakanya mara leswi a ni ri ku swekeni laniwani i nga swiketeti ku na yini hi tata hi ku hi te hi tata na a ku fane vekini i hi vekeli nyana kumbe loko se ku sungula swin'wana na swin'wana i hi vitana mhana emoxini a xatula ku khula ni mutoto wolowo a ka mhani
1: kesesinelekuoraivinyi va mutoto lava
0: swina mhani
1: kesesinele hlayisekani ntsuka marito ma nga ma nga tshama vula hi xiyimbelelo xin'wana xi ku hayi wata loko zi kuma vanhu va kha va penga na u nga zi tibanhloko na we u penga u fana na vona ka sikeva khona va nga va tsari ku nenela ka WhatsApp ya mina va kuma ni nga tirhiso 6 ti kuyingisa loko a tswana u dya swimongo swonona ni ri laka xihosana na mugangeni wa wisana i manjosfeni manjosfeni hlongwana khesa swinene ni hlayiseka swinene va kona van'wana va tsari ku nenela na vona laha va ku braya mehe mavulavalani ku na wena ni ri kona xifundzeni xa Gauteng ni ku twa kahle nje mina ni tukulaka ka xithwayembe solimangwe hi mina ni khesa swinene solimangwela ka ni tukulaka xithwayembe ka sike va kona na van'wana va tsari ku nena va kuma xiningiseni nokonoko ni ri kona ka ndhambi i mani makhuvele ni khesa swinene mani makhuvele leka ndhambi yi nga ta botirichi lava ya va kona la va ku mina ni karhi ni mingisela na ku dya swivungu swonani ri laka njhakanjhaka mandela mi xori khotso hi mina mana two boys minjhani mara mana two boys laka njhakanjhaka mandela va kona van'wanyana va ku va xumi muhaxi i mani lava i Cecilia Ndlozi laka nkuri ka tomi ni khensa swinene ni ba mandla ni vuyelela ka sike va kona na van'wana va tsari kunene na vona lava ku ri xile hi tlembe ro dijeni ni kuyingiseni ku antswa ni ri kwala ka xikukwana stadium hi mina makesh vongani lagosi mbetsa wa xigubu i papa lonene dank bra mina tlhava ni tlhava tlhavelela aye
2: nipfumi
1: hi pfukile minjhani ku kodela wa nga lava
2: hayi hlayiseki ngopfu
1: ni mi twa kahle
2: a yeni mahlweni DJ on
1: kesa swinene hlayisekahle
2: danki
1: amisataramisarisuyimekelaka khume ra totimela ya tayinga sebawara liya ya munhu ku yokara mona henhlekasa ku ta va kari cinca magiyanje tsi tlhavelela
3: tlhava ni boxa
1: ni tlhave ku tlhava sweswi
3: se hi kandziye gondzo baba
1: gondzo ra R578
3: hi hlangane na n'wanuna wo leha wa twita n'wi vona mbaleti mdlangoma na gondolo na dzombo yin'wana ya King Myrosi a khome na xibekani a khome na rhambanyini n'wi tshuneleli ku ya n'wi khoma ku uzi wena nkarhi wolowani
1: ex
3: wa he
1: oxe tlhaveli mi
4: muhaxi wa mina
1: mingiserwa mi wu rhandzeka
4: ni pfukile
1: hi pfukile minjhani n'wini
4: a hi pfukile mani
1: ni mi twa kahlela ka gongongo la
4: a hi dya swisungulo na ri kwala ka gongongo la i mhakani ya swi nga swi mayimela mi nga byeli munhu
1: i xiundla ni nge byeli munhu swi sweswo
4: danki
1: baba tlhaveli mi
5: tlhava ni tlhava
1: tlhave ku tlhava i pfukile minjhani n'wini
5: pfukini ni hi tidyela swivungu swo nona hikwalaha hlangana ni RDP
1: ni mi twa kahle la hlangana na RDP la
5: mana anakanya ni twa a ku i lava xilogeni xa ka xa laha 14A laha tibananini laya ni wun'wani wa kona mina ni swi tiva ngopfu swa laha tibananini laya vana va a vulavula ku hi vona vo tala na vativi wa maselesofi va mhana bebeza vakokwana wa bebeza i masevi wa mina ngopfu
1: nimitwile
5: i masevi wa mina ngopfu ni swi tiva ngopfu swa laha tibananini va pa russia la vulavulaku hi vona va gaspari vakokwani mthukwa na va tivetela va mhani sofi
1: vuxaka
5: bya tala ni va tiva
1: ngopfuva swi vulavulele kwala ka mhani
5: ina manani
1: yi a ni swi twangi n'wina
5: ha no tsandzeka ku tlhava ni nghena
1: kesa swinene hlayisekani
5: hani wa ndhawuzika hi mina ni kwala hi hlangana ni RDP
1: ki koloko co
5: ki koloko co
1: danko
6: rishile DJ Tlemi na ti tela so mi swa kunona hela mugangeni wa ndona Elkano Msha a blocking ka screen kuma papa shlo wa nafana aye DJ Tlemi
7: ni dya swihungu swa nona ni ri kwala ka xikukwani i mama Albi inkomu
8: rishile DJ Tlemi hina hi dya swihungu swa nona hi ri kwala ka mapu mana ri basile risimana hlulani mina inkomu
9: idaso musona le kha idana kegra ma histori ka siandani man mara ka pila kulo hi mini danke
10: ai digitally mi awu daso musa ku nona lokala vhehle amara na mavona edison digitally mi awu sam rukora vhehle nko mo tlemi
11: tlemwa dj ambela ku kukunga ngiri ta sende ku mingisa le ni la ka njaka njaka mandela mari ko tsa hi mina la vanka ta bot monika ungawanya matsava vengona vana vana 3 boys and 1 girl kokona wa 2 boys inwa samba ngwa komat by DJ Watlemi
1: ti tabelela
12: ai mo inga tlhave am zemtinela loko ba mlava ai mo ya tsungulo so nona hina ai ti dele ka ka na sona
1: eh
12: eh ai mawelele magigigi kwala ka dingi dingi kwala wani ai hayi thaveni yamahlweni heyi mhaka lowo thava leyi eyi siya van'wana
1: eyi ke swinene jara maringa
12: thank you
1: baba jisar fm thavelela
13: waswamina
1: mingiseriwa mo rhandzeka
13: njhani
1: hi pfukile minjhani
13: hi pfukile hayi dya swihungu swonana ni ri kwala block 20 ka sikunyani mani dlawula ku tsaka malulekelana
1: mani dlawula ku tsaka ni khesa swinene hlayisekani
13: a ku tsala
1: tanko tharo to zimbelete mingiso ro mingisa ipowera leya munhu ko nkarhi munhu enhle ka hloko ta vukhari cinca magiyanje hi leswi endlaka swo swimina na wena i ku va hi dya swivungu swo nona eka nambara 060 875 942 tlhavile mi hi mina waloye hi pfukile minjhani hosi ya mina ka mujaji wa thovela ka mphephe ya lavisa
14: impela dya swivungu swo nona ku miyimisela hi ri kona n'wana n'wana ngwana na jele papa ri vosimana bila mabulomunani ka mujaji wa thovela ka mphephe ya lavisa kukolaka ntaleku ino bomba mi
1: muchino bomba medzi
14: hosi ya mina apala kwale ka fixwork la ku nghena n'wana
1: kesa swinene hlayisekani
14: thovela kulo swa tikoki
1: a tikoki evokon lai man hlekari va manyunyu le ka phaphazela va ku ri ku yingiseleni emfoni ya ku dya swivungu swonona ni ri kwala ka phaphazela zone 4 khesa swinene man hlekari va manyunyu laha ka phaphazela zone 4 ka sike va ku ri va lae lava kusuka lave hehle leyi botereki ngomeni va ku ri ku famela wona engomeni ni va mandlari vuyelela ka sike va tlhela va ku ri van'wana yo ni vona ku i mani un'wana nga tsala kunene laha kubijaretembra DJ dasbung sonona irela kandambili a iwisan jema kamle kesina no san jema kam kaska swi bekala kamona to temera temi kisaro mainga se power ali amune se ubo kursele no bogdai se ten light mereta le tsoko tinga sala ntaba ka panga isa nyana swa serious nyana sweswi kuba ni kota ku balance nyana tsi tlhavelela
15: DJ
1: aye
15: mpuke
1: evukela minjani
15: mpuke
1: mm
15: dasbung sonona irela ka xikukwane ko phakela
1: musama khubela
15: ni tsama kwele mina mutama na le.
1: Kuse swi nehla isekani.
15: Isinga ntisi tsotro.
1: Swa swona swibela matla ninga tlangi sham.
15: Thank you.
1: E danko.
16: Ndzi sala ku ntshwa ku ra ka mavalana. E ta vana n'wana ri kala ri ku 6 i mhala nhle. Ku ka vana ya ho saseka danko.
17: Ahe DJ. Hayi namuntlha birthday yo ku birthday ya manyisa ka siyandani i n'wungu wa tati yaloye va ka sithole wa birthday ya n'wungu wa tati mhani hipi n'wungu wa mina hipi maku
18: ahe minjhani hi dya swihungu swa nona hi ri kwala B9 tindlela ti kha ti kongoma ka mapuve xitsundzu swi nukeriwa na tati wa birthday Agnes ndikwani mama ri ta na mponise hi mina inkomu
19: Njhani na hi dya swivungu swo nona hi ri la ka michipisi laha makhelo wa mayini hlayisekani
20: hi dya swivungu leswo nona laha hansi ka vukoi bya ndhuna mungoni laha ka makoxa laha hi xikwembu hi dzahimbangi
21: DJ Tlemi hi dya swivungu swo nona ni ri laha a nyangelani ka xihoko ahansi ka vukotsi bya ka mabunda i FM ya nyangelani i lucky mhlongo danko

0: isigodo xa monomuyila la basana ka hlanitle ni pfuxela va landzelaka
1: kasike amzertane vikzer esivekanakati miratete beritsane yi nga se bawara liya ya munhu ka wara munaenhla ka nhloko tava khari jija magiya njhe and khensa swinene ka hinkwini wena u nga kota ku hoxa xandla ka rikonoko na le ka mixo siku ramhla n'we mi nga tirhisa xiyenge xa muburi xa WhatsApp ri khensile ni ba mandla ni vuyela na n'we mi ni kumaka la riqinghwelani khensa swinene ba mandla ni vuyelela kasike amzertane wo ni teka lava tsi tlhavelela oh shem enotsheba a va byela ku ni nge yi tlhavi ku ze ku ba hora ya munaenhla ka nhloko tsi tlhaveli mi
2: a va pfuxa musa
1: a hi va tekeni mhaka nkarhi wa ko se wa kha wu ro tshunela
2: wo sungula ni ta ku ndlovukazi ka huma 14b a va pfuki but fosters tole ka ntindani a va pfuki esile koko wa dala wa nga lavela ka thomo la lava pfuxa makoda ka mkhomi hlayiseka maxi wa mina
1: khensa swinene makoda
2: xapa
1: awara mune hleka nhloko mi xero mina yi ku tsiyise nkarhi wa kona va pfuxa vanharhu ntsena ka nambara 060-875-942 kasike u nga swi kota ku tlhela swi endla sweswo aka WhatsApp number ya hina ya 060-875-942 u dudza vanharhu ntse sweswi xikombelo xin'wana ni nga na xona ni a ni kombela ku loko hi karhi hi dya swivungu swa rona a hi sungule ni swoho leswiya swa ti-birthday swi ta sa swi ta ndzhaku na manimani wa birthday mara hi rhangeni hi dya swivungu swa rona loko swi nga hi nga lahleki ngopfu ma swi vona no kombela ni tsi tlhavelela
3: ndzi va vapfuki marozo byona a vapfuki kwalaka nkozana ni ta hetelela hi kokwana wa rihina i kwala a 14 mana anakanyi i mana anakanyi lo 14
1: mi te kokwana wa mani lavele vele 14 i kokwana wa ntsumi kokwana wa risima ya vaka boda
3: kokwana
1: wa risima ya vaka boda ni khensile ne
3: hi swona i vaka ni ya fika ximayimelo kwala tiko ra ka gongongo la
1: ni nge byeli munhu ni to hwi na swo
3: mativa
1: thank you baba tsi tlhavelela
4: tlhava mpfukile
1: i pfukile minjhani n'wini
4: hi kona lexi vulani le gwangwangwa ku na ri kaka rubava na marhanga ya rona a va pfuki hi rixile and ta nghena laha ka mbatlo ku na the general person stach ya ka mbatlo kona kwele ka mbatlo mara sweswi le Bram Fisher ni ta hetelela hi mani wa swihlangi hikwalaho ka xikukwana mugangeni wa ndzindlani Grace Mathevula i n'wamagulasava lowani leyo a loyi kwala tlhelo ka mina a pfuki rixile a vona swa ndyangu vanhu lava va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa ndzindlani a hi tirheni mashala
1: kesa swinene xaka ra mina
4: ntangu
1: ti a hi vatsuzela
5: a va pfuki kokwana mahangi ka bukhomi va pfuka mfana wa goxa mori swigula a ka mapuve va pfuka le tingoveni laha vuyexi a va pfuxa hi masenyari na timaleka laha mabloko na ni khesini dj tlemi
1: khensa mina baba
5: thank you
1: register fm tlhavelela
6: tanta
1: tlhave ku tlhava sweswi
6: va kona mofa mathosi va kona rhandzeka Thomas Maluleke va kona mofaya so mofaya phindaphinda manje wa kona Peters Mathosi la ka thoma a va ri ku tshana u le rigidi swi nga swi kala ti danke papa i njuma
1: kese swi nehenhla yi sekani baba
6: hayi mameni n'wana baba
1: e danke baba si tlhavelela
7: malume ponyo ka laha tikatare na vapfuki magoda va lamukhoma mapfuki sesi ta vukumbe ka papila vapfuki va pfuxa ndlovu ka tlhelo tolo nimatrala ayeni
1: ayeni ajesta ra fm tlhavelela
8: a va pfuki kokwana swa boha laha ka makota va nga le swa kwehenhla ka mandhavu leyi va vahi vanhu na vele va ku khasa va pfuka wisani gemakambu laha ka ndhambi laha mugangeni wa ka boromana wala loko ri sile va pfuka a swi lavuwela i bile akhawunti ya mitlongo laha kusuka ra xikolo xa mitsindzwani na vona ni ku ri tile ka vona
1: Amochinu bomba mezi. Ke sa zwine hlaisa garba? Atikoki. A je sarfa mthabelela.
9: Jikoma ji.
1: Kwala na kwa.
9: Se wa fike kwala Santos City mwana ba.
1: Ndi bona mala iti jara ba.
9: Ne leswi ni nga te ta lwa ta va pusha kwala mukhalashi.
1: Eh vedzudzini.
9: Yima nteka mhandawela ku tsaka maluleke kusuka le ka sikhunyana va ni tsakise toloka ku a ku na gezi n'wana nga ku na network mara va foyinile a va pfuki mana mina ivi ni pfuxa boti road ni munyuku kusuka le ka ndindani le a va pfuki tetela hi mhani maxele i mhani anakanya ku kona ntsumi kusuka la ka Homa 14A a va pfuki va pfuxa the choice of GSRF ja le rhandza GSRFM na kepisi na sweswi ni yimbari ni n'wana bava a Santos City hi laha ni nga kona a ka hi le xawona block 23 i xiputukezi loko zaru ku 23 ni vula 23
1: ya ni tele
9: hi swo sweswo n'wana bava a wu pfuxa the choice of GSRFM wo ni fambanyana n'wana bava ni ta kota ku yisela jikamaji
1: kwala na kwala xifambini tlhavelela
10: a va teka vanharhu
1: a hi va teke
10: le fotile le kuna mhani khomalo le kokona bebeza fukani mhana mina ndzi ya ntangena le ka makoxa le kokani gavigava ka va ku hala ku va huma a hetisela hi hanu mina va nkoka le ka hoko wa mitlhanu le ale a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo pixaki na swisitolo ka kwala ka gongonga dankulu
1: ke swa swinene switole Tango na kwa swibetano. Tse, tlhabelela.
11: Hilaria.
1: Hilaria.
11: Bona ngena la ka bodela. Bona kokwana wa risima. Eh na nga ringeta ni ku pfuka mi yima yima kona madzange kunene. Ivi ni daga na solange mavasa. Kona kwele ka bode. Ni ku nci. Ni yale ni nga lovola kona jikibela gandanani ka mavasa. Kuna amukela ni xinangani. Hambi a ni xinangani xi tlhela xi va xipetete. I nga ringeta ku pfuka wena mfana u yima. U vona ku yini hi yini. Dijeleri swa ximomondi ya xa ku pfuxa. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxa kokwa bejina dijeleri swa ximotoni xa kokwa mbilena jikibela i ximomondi ya lexi xi tekeke. Isa sona sesa manu wena hey yo.
1: Ye wena. Wolo sixalo.
12: Ahe mani bidi aka mapove fukana. Na mani magoda aka mapove fukana. Nda hetsela la ibangu zane ka siyandani e mani lidi ya machao leke ya leboga papa.
1: Ale na ke lebuile mama.
12: All right papa.
1: Thank you. Je sir fam tabelela.
13: Bona lo re se funa na block 2. O kwa maka paka ku kwane.
1: Eh.
13: O kwa ndala vanga la vaka thomo. A vha na sakala dza smoluleke la pana mbara ke ke na sekunda la.
1: Ke sa mina la sekunda la a shuma shumela ba.
13: Ai.
1: Thank you. Je sir fam tabelela.
12: Mani dia ma saule ni mitini. Ni pusha mana ri basini kwana ka mapu. Ni hetela ya koko ari swima ka bode. I mani wa goda mana nhlamulo makhela ndzi na xava. A hi yeni na xi wa mino.
1: Ke sa swinene makhela ndzi na xitabi.
12: Danko.
1: Tsi, tabirila.
14: Mani wa goda ni mitini pukani kwala ka mapu. Kuna handa iza wa ka makheke le ka hosingo wa mtlhani a va puki.
1: Yo.
14: Ndaisele kwa kwa nodi junior lady longa le ni mtweni ka ximomondi ya xamena kwa la madlanga ni kona kwala. La mpusha kwa kwa nwari sima kala ka boden kensi.
1: Kensa mina kwa kwa nwari sima.
14: Danko mwananga.
1: Si, tabiri la.
15: Nepta, mingana wa mina lukulu. Nga masilo, mkwendo wa chopa. Eke mabalane, bulumuku.
1: Bulumuku.
15: Ewe nene akuma. Papa Shungwani makhani wa tavela ka nhombelani lana vona bulumuku vanhu va biha.
1: Bulumuku!
15: Ivini ku na masenta ka mudala president na suka a pfuka swamba ya president ta hala ka xoho xa ntlangu vona bulumuku!
1: Bulumuku!
15: Bulumuku ya gumbagumba ndiri tshivhasho tsani mashano u tshase ko
1: tshase zwana mingi sora mo ranze ko
15: ndu deu neto enta ina ndi korwe ni zere na to
1: eh thank you baba tsai tabele la kuna munda Marco. Oh shame. Tabelela.
16: La ga mabosa la dina boti manwe ma tsubias amapfuku. Kuna boti simba izai mbanga la ga makosa na bona ba pfuku. Kuna papa majoko la ga tsikwa na bona ba pfuku. La na tsisa mu sa makosa la tsikwa ne papa.
1: Mundi ya bona.
16: Danke.
1: Tsese sna tsese ka.
16: Thank you.
1: Sime kana ka khomera to tebere te mixer obese bila wa rally a munza tsuka mixer magieta tlhela tshitsho kambe bena ra wona jetani ila ku stiva ku nge fambi gear 1 fambi gear 2 ka rogla yangof le ku magma na rtmana te bila wa rally a mone ta bakari tshitsho magira kambe tsi tlhabele be ayi
17: rovua
1: rovor ko pasange
17: tikomera ba vusa
1: arba vusi
17: ala ndi gidine tani a plan ndi shanga na ni rdp ndi kona me afunela ni muthu awu awu huru milisi danga ma should be gracious people wa fela river plus ntoma yanga a four milisi da tshira nga fisete sha uke a plan ni hanku zwana a four milisi wa mur milisi ndi news wa ga wa ga ma should na kadu ba ma sia di ho
1: ndo ri vhanga ma da ma sia di ho
17: ori wa ne mungano wanga nda
1: duba ri vhera vho ndi ri nda ya ndo
17: na ndi nge ka sho ni yanga ali vhela vhuti nga manda ra la vhuvi
1: thank you baba
17: e tshara
1: Saberme.
18: Pero uma gota ka mkhomo apuki. Leka sa boa leka makosho na puki. Ba tera gento mo tsongwana ka khakhara. Aba ku tsere costa sole ka ndinda.
1: Nimtu es kahle sthole.
18: Thank you.
1: A just arfa mtaberela.
19: Kwa kwanzo makatsa ke ka mndini.
1: Tabirime
20: akupoki manli dia mataule ka siandane ni chini ka man ni pusha David Mashangani ndi a green farm par green mountain
1: yes
20: aya ivi ani ni etlela man magoda mara nhlamulo makhelwandi na xitavila ka mapuvela va pusha ya no masilo vijin lobo ka mapuvela chamandu danku
1: kezo sine hlayisa kan
20: akta
1: danku Tabirime.
21: Busa gumba gumba ka shosami. Kufa singwavile ka shosami. Na su sangara ka ngoro. Mase mbuka mtana na chere pefu mete.
1: Khatsa. Tsi, tabirile da.
22: Kamba, unfunomi.
1: Ai.
22: Ndi pfisha mwana ngamba vata zwitwani.
1: E buyisile.
22: Ndala kuno kuzora dza wana.
1: So rika man, ai ba pusheni.
22: Ndiro kokwana ari funa ka boda va pfuka. Ba sinya tsima imele ka gongongo pfukani ba. Evi ni vuya. Ni ya ku agraveleni ka khakhana. Ani nwananga giyan tshungwana. Ava na mana wena nwananga loko vana vulantu xikoshi.
1: Ni cha ah la la ana la tavla sona kunchana kubula hula hego meta kohlona ai aredzi mara tsi tlaberime Kuna munda.
0: Ina ko, sawa ka lo buti, ina mpeta mta buti, ika la ka na pure la. Kuna mpana ko, siya maluleke, mori spukandi shile. Ika la ka na pure, kuti kuna manna ori, ama pukuli shile. Ika nta etse la he, ina nga he me. Mana sesi bukan kalau sama kosher. Itu sama orang tua sama kasih lah belum berikan begini. Mana soal mana lo mana?
1: Mix ramai lo orang cek.
0: Mana ni good and bye.
1: It's a good and bye.
0: Inaka.
1: Aku. Si, cari ni.
2: Wako na general ni akan sushi. Beribona cawal alam sih. Ba ku ta hlabela muntu wa ri nengeni pfukani ni miti yindolo ivi ni vuya ni ku kokwana wa dakalo veri va kumeka lahayi a ti i kokwana wa dakalo pfukani ivi ni hetelela hi mani na lavaya vo khiko loko to lava hani wa ndhavezitani kambe va kumeka ni hlangana ni RDP
1: ina
2: leswi a va nga ku byela a ni na vona xize xi wa xikimi va wele ka lavo yi va xitibanana xize xi wa xikimi pele a va ri kasi viri vo va swi wisiwe yini na vanhu lava hinkwavo va va hlayetela na swi tivaka va tirha xikimini va wela kona ka ku xikimixiwa se mindzuku va ta ku byela mayivele ya kona ka va yivisa ku yini
1: ntazeni va vutisa hi mpela
2: vayingiseri wa wena wa va tiva ni twe loko kokwani bakani ya va tilumaluma a wa swi tiva ku loyi kokwani wa mani loyi kokwani wa mani tshama kwini a ni ku lavela sweswo a va pfuxa hi mani ana kanga
1: ngeswo swinene kokwana ntsumi
2: hiswo sweswo
1: empela a no mi tiva ntsena no mi rhandza swinene hinkwenu si tlhaveri ve ku na mula
3: a namuntlha swi ku tsandzile ku ni vutla
1: a namuntlha swi ni tsandzile xa mi network
3: loko ze ku ku na munhu lani a ni mavutlele ya wena ama elamamo akuna kuveriwa ta tigirisa voice aiko rela kune te ku kru thavili la sezela sa network la hlokwe
1: e vai vutlo swinwana swo chavisa ngopfu
3: ma vutlele ya kolo ko ku khwati so inkunene mo mta iposhisa ku
1: ai va teke
3: ndi seritano mo va pfusha va pfusha tangera ro kweleka patra R578 ni a rhanga hi generali i chavalala
1: kwitaxwakatsuxi
3: ku na generali
1: a hi gondzo ra R578 mara ro
3: a ni wa crossa na
1: loko
3: se i jikala ka vadzingidzingi ku hi R578
1: ivi loko se yi nghena hala ka ntshuxi se i cica patu
3: a ni yi famba yo inanana yo jika na weta po eta posh
1: ah ni kesile
3: a yini vhasile ndzi ta ni khesa ni ke seva he
1: loka yini vhasile
3: loko khesi la vanlela
1: ni khesa leso twisisa leso ku twisisi
3: ava pfuki mshengu ivi ni ku rhevu ni ku na fambi ro patrol ari se na vuya hala country ka R578
1: yes
3: ni afika ni kuma i maseva wa mina i mhantsikisa
1: ya
3: man khalanga n'wasati wa ku faneliwa hi port koko wa vatsakisi loko maseva wanga na tsaka loko ni mi tsaka xiyana moya mi nga heli mongo i layeni yi ngolo leha mara hlamulo yi ta fika mani ku rhevu ni ku ni ehlisa sweswiya i gondzo rero ni ya kuma loyi Rogers Nkanyani braya mina n'wina n'wana mhani marita ejaro pombi ku tichukumeta ni ku a pfuka kongoma elimilweni laha ri kwala ka R578
1: se
3: ni fane ni jika ni vuya kaya ke lavi kata mun'wanati lava va ntlhoho pima va heta va ku swi levandla me TikTok ya radio ma nchumayela wa maloko tswantswa rhwandle makala na ku fa mfana lowu ka nga sheri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa i nchumu wi ka mina ma swi twisisanyana
1: a ni swi twili ni khese
3: eha mithotho hi khurini wona na mali ni vuye na yona hi ku luliwa kunene laya
1: Ayimadivara ikesiri hlayisekani
3: hlayiseka tle
1: thank you tsi tabelela
2: ukwani wa rishima ka bodo ya vapuku aka makoso kuna kokwani gaveni avapuku aka mapuku kuna man magoda makhen wa ndoda xitsa avapuku Apochuma manwa kuna ka hlanini ka mgangu wa campaign tsaka.
1: Kesa sina hlase ka nla mgangero ka campaign isla.
2: Ke tsho.
1: Jisarapan Kamila.
4: Understand a PJ claim, he June and July in Tafambi, Allah, Marvina, so Anakaraka, one good, Mamunda, washing Yaman and Karnigana, both the Napusha Manga, the Nabamin. Evanta Unzulu can Ganam Guanyamin and Wana Estoka Dove, Kumeka Leman Yunyok, so Nelekam Daka, Nasofinkun, Kumeka Kuala, and Guanyamin in Ayen, and I can't say DJ claim in Tafambi, Allah, so Anakaraka, one good, Mamunda, Gangu.
1: Eba Jayajun.
4: Aye.
1: Ngumi umoku iga sekasi.
4: Mina ni leka bunge na kaya, akaya ni kama ka bunge ni mpela.
1: Keso suna nsai seka?
4: Danko, ngumi na umoku iga.
1: He, tam zera mzuku. He, he, he.
5: Mama Albi ka shikukwa na avapuki. Wotu zeka Richard Records, Albi ka shikukwa avapuki. Mta yata ele rudu mnyu kandindani. Avapusha ya Elsie Milani. Ewe nyiwa mwaya kwa la jwani. Nisha yi sekantli.
1: Kesa suna na Elsie Milani.
5: Danku.
1: Danki. Si, tabirida.
6: Amin kusiritani mwani kumeka wa rudu mnyu kwa kandindani. Kuna bot fosa stono mnyu kandishi hile. Kokwana bebeza aka huma 14 Lava pusha di wa kutuwa sakashi yana moya wa kutuwa sanga na Andres wa shimeta na Benjamin nga ti Jean Thomas Kuzan le Hans Kau Kuzan da wisa kakana gravele dange dange big way clean.
1: Kesa sune nsa isekan?
6: Dange.
1: E danko. Si, tabiri mi.
23: Ninke sa kutaveri wa mwana sisi. Ta pusha mana flisi ya. Iko kwa mbali la waka zing zing. Even yet, ni pusha man wankuna. A kantla niki. Ta etelela ibo Thomas Chauke. Kashkum. Ava pusha man gilma tebula kama swanga. Na kensi.
1: Kensi nene man gili.
23: So.
1: It's exactly 21 minutes past the hour. 4 o'clock at the door to tsin. Tabiri mi.
24: Oh, mwanko ngomaleka jingjingi. Unosiswa mina emana yiki umanteti sapo intombiri yosha ayikenka majamu tala ebiswa na mankelo wa mana imana senkuna laka zingi zingi la na wana wapuki nita etele la ibrahima mina itopan amkelani la singa zila ijara plambi na wani ey apuki akongoma kwa la matini apuja ijara maringa kwa laka zingi zingi kwa la ay chineni
1: Kesa suna nhlayisekani jara maringa ima gigigi ima welele ne
24: makula ringete hamba so
1: Kesa suna nhlayisekani baba
24: yobo ine lani ha mike kombi kulo inda unwana
1: eh
24: hayi makanga na sei
1: wathi baba sei tabirila
25: aba fuko kwango gwelwa nakatomola
1: eh
25: kupuka hawa masinu la kama pole Upuka sino tuanda asatu siti la ya akaya pusha wala blok 22. Apusha wala nandu bentu ni kakaya blok 3 kamne mne siri kanu kase kase.
1: Kase kase.
25: Aye.
1: Hey, thank you, baba. Hey, tabi rila.
26: Tabi an tabi.
1: Tabi ku tabi.
26: Nikombe lako wapusha.
1: Hai, batu zelma.
26: Ni pusha jara joni leru anwana kokwani wa ushindi chana kokwani wa 7 la ka bungeni a xikhulula mina ninga tsariwa kona hay i vulavula na ngupusha ivi ni apusha manthi ke sa jara fanela manbo fanela hi pode la ka mathebula la ka bungeni ko pfukani mana mina ivi ni famba ni yale ka makosha le kona kula manisha lati My son, I think that I was left very tanda. Hey, push away and one day you can call a sang an RDP. Yeah, that would be good.
1: Kiss us, Nancy. Thank
26: you.
1: 106, hello.
27: Dawid.
1: Aye.
7: Moi va teke.
1: A va teke la kantsu la general.
7: Thank you. Mun teka vuxokoxoko. No information so we ya. Basic maker. And then mun iku ni tuma loko brenda mureni na bona a va pfukile ka rivala. Even hetelela hi Bakaniya, Efinias, emayimele la bona. Ba kumeka le ka gongongo chabalala hi mina general ni huma ka ntshuxi.
1: Khosa sinene general.
7: Thank you.
1: Tabere me
26: Manmari ya blanco la va poki blog two. Maji sofu nono apuka darling zambi kwa blog two. A etere la hi manma mai la nwa tela no kwinika. Ala pusa e mancha ki kwa tam ni sa blog tarin.
1: Mancha ke nimke zelan.
8: Enda.
1: Ndendo.
8: Wo vuam karo.
1: Ro vuor khom sangera mgodlo chopa.
8: Ndo khombe ro vo pusha man. Kuna vushoko shoko information. Suwe yo. La tsuku makara la ya pukane mngano wa mina. Ey, loko no tsika mngano wa mina ningani ke xikwembu e xikwembu xingani kwatela hey. Una gumba gumba Elias novela ukane mngane wa mina. Wone etela he ramramangwa wo Derrick Xibambu la ka ngovela pukane muku pringa pringa mnenge kwa landuni ya nwi. Vandla va hinkwavo ka vona tlhavantlhava a va pfuxa hi n'wana wa buta wa vixindlopfu a nga masilo a ri laka mavalani gweti wa chopa lonkulu kumba lo South Africa. He mngani
1: he brami
8: uringeta ku hlayiseka ni
1: danki brofan ak
8: danki
1: e tara 25 minutes past the hour 4 o'clock at the dot tsi tlhavini mi
9: Na ri kona futhi kwa laha hlanganani kuna mhani wa James imburi ya ntshava a va pfuki. Even ta vuya kwala ka sikhunyani ni ku a ku pfuki Master Maluleke i n'wana wa mina loyiwa vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani Dlawu la ku tsaka Maluleke danku maxa wa mina.
1: Khensa swinene mhani Dlawu la ku tsaka.
9: A ku tala.
1: Si, tlhavelela.
25: A ku pfukisa na mutlhantsena le ka Mninginisi block 2. Ku pfuka na tatana Phineas Sithole le ka Gongongo leyi. Ni hetisela hi mpfundhisi Vhelevhele le ka Nghove leyi. Va pfuxiwa hi kokwani Dala wa Ngalava la ka Thoma laha.
1: Khensa swinene kokwani Dala wa Ngalava la ka Thoma laha.
25: Hi swona DJ wami.
1: Danku. A Jesus FM tlhavelela.
10: Kuna nanti mwenye unga hezi iku peni kuni ika kusuka la blok 3 eka mnigini sila kukasheka. Saka la wena abita chaka manleke kusuka kona la blok 3 eka mnigini. Awoi. Hii jamaika manleke kusuka kona la blok 3 eka mnigini. Awata ya pumango. Hii jilti chokubayi kusuka la tikwe reka mswani. Tutambu kama siye kovili kovila mwene tawa ntawa wana mawa nungu hite tawa wana mawa
1: hite to
10: mazwa
1: thank you baba ajisara fami tabiri la
25: nikuambela kwa duza banda
1: hewa duza ni shoko shoko
25: nitasuka niya laya tikuraka sabulan marabana wala adiyana sadama luji tila sa zambukiri aba puki hivya nisuka nengena laa kanjaka njaka laya laa mandela laya luwe nga ku intukulu wa maringa kaleka muhaki
11: ni short court afuku kwala kanjaka njaka ibe ani suka na ngena kwini na ngena la ka ntusi la ya bakora the general tabalala abafuku abana bushoko shoko information siwe yo suka kwala suku meka ni jethi indidetle me
1: kaso sinana bushoko shoko information siwe yo
11: Thank you,
1: Baba. I'm just trying to make sure that 29 minutes past the hour 4 o'clock. And it hot. So many things are going on. I'm going to make sure that goodbye. Carry my tools. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
11: Let's
1: go. Let's go. Let's go.
11: Let's go.
1: Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
11: Let's go. Nikore kuna bona mana mmena ubata kuzwa kwaona kwala kama sokwa kwala niku mana le ho vele sokwa kwala kama ngere kushana tshesha leti sela hi mani rozi ho jana kwala ka kuzana kwala ema sokwa
1: kesa sene ema sokwa
11: ndi singo buka bana vanga na vele amen atola amen
1: amen Jesus suka madod kaske abzer tar mixer ba kumela te vera tsi bila wora lia ya mun so no to tarela en tata ka bambir bana rulla tsi tabele me
12: eka bana
1: ha ai ba te ke ba
12: en ta ma so ka makhela ama wa ablog nine ebe ni ku malam ka te a ka tshela ebe ni he ti tshela hi fa tsi yo mabala mi la a ka mabala Driver, what's
1: your panel?
12: $125.
1: Thank you, Baba. Sit, come here, me. Kuramunda.
13: Aye.
1: Aye. Lotsa tsalela la.
14: Ke ya mina ma itse.
1: Ye bo baba.
14: Ne re ngana.
1: Sha bauzera.
14: Ai number 1 man.
1: Touch line. Yes.
14: Ah nam ke na complex ke ya ma ja ma na re tsena ma kgona ke ma itse.
1: Ah kuna sho bi.
14: Ah nda tsongo le hello ke ram tsi la ka ma sebe dzolo Ronaldo ka sha hanye. Ah ne ka ram ram ja na kle no ka doko man.
1: Yeah.
14: Dokter lang pala ng wala si kusiyong yung gitan mawundo niya. Lalo ka po dyan sa mga sinama na mawin. Ang sinasil ti Jame.
1: Kansa min, haba po siya yaman na?
14: Adige.
1: Haba po siya yaman na?
14: Haba po siya na. Doon sa nakamalik. Like, ang fan nata siya saan.
1: Kansa siya na man na?
14: Ay, thank you, DJ.
1: Thank you, man. He's one of my good friends, Shaman Kesa Sunel, and Baman Dari Bialala. What I saw was Nancy Kango Flogos, Sika Sube, Zera Lea. Tsi! Tavirila. Una mula. Namito Amake.
15: Bo Doris from Kango, Yawa Fuke. Arka La Kango, Yenu Kisifala, Yenu Kisifan. Uwe Alaka Siyandani, Yenu Kisuna Manku, Yawa Nawa Mene, Manku, Yawa Kisifala. Make a pushing man and the king of Manchala Jesus, Arakala Gassian, and a blood 19 of Manchin, so the Pesolari.
1: Casamina Makelo and Mingavil Sham. Thank you, Maki. Hey, my name is Lagasgale, Block 19 Cassian Dani. And that's the cabo with Hitler, Italy, Ibi, Dakota, Ganayana, and Kumarse, and Zagasso, and I want to go to Chuka Chuksa because Inga one corner Catalaka Facebook Ramut, and look making Catalaka Facebook land out of Wanakuita, Tatalana, Tatalana, Shinjanaku, at least, a Kotaka, Kari Kava Kava, Nugana Mursus, and then Shaps and Yana, and Zagasso, when you get our semi Sora, Nukuranza, and Zara, Nukuranza, and Zara, and Zara, and Zara, and Loko Kurimina, Lokunifigal and Chok Nanzika, Sham, Nepomelimix Sora, and then Shaps and Yana, Hila, Gamarobel.
13: Harmarovela Funeral Services in Latam Ranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujwena hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro Antekolong Tamalebe. Who 14 Huwena. Lokoreka Plan A, Yukuinka 2100 Rand ya Grozari. Plan B, 2200 Rand ya Grozari. Plan C, Yifambana 2400 Rand ya Grozari. Egati Plan Inkwatu, Yukuinka Tana Echemia 150 Rand. Hey, it's society. Yinga kuinka kamali handle ko langsa malembe loko kungala hina eka plan A hikuinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi napa nabuti sunga hila sandle ka spimelo hikumeka egiani malamlele ukwakwaila salema chakanjaka sanini makagapaji nale kama pale kasi hintandam kasi kuna siku hina rabirincha eka skopo mcheketa section eka gonzora R81 nale Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Enle Shaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Selimpopo Mahala. Hui Shoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Hekati kasmendeta Armarubela Funeral Services Mwena mlabaka kujoina Mile mkiswa kanganyisi Lepse intuwa kaiba mwana wakale kabatiru wa hina Mika pfumeni kwa kela jpukwa isha mwena Eshtarateni kumbe luku munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena luku kurna mwafaya Armarubela Funeral Services Wikani kanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
1: A pita hlongwane ri sibrekotwe kahle kahle lipompo the pyramid sir rabuye.

arisemo kwa kaka nkuru wa bona pay tahlungwana nge moya wena nge mahlo na tlhela kuri la risebra kuri tshuka hle akali pombo salanini e kunwe me business ku chacham sadi ti nyama la jori la e bana bangwe bolo kujeni kha makanya ni sile kaya au a diva bara kusuka e le tikweni kumbe le ndawule tata ka magoro nge moya wena nge mahlo na tlhela kuri la swine e ka skeri me kulunga ri kwana risebra la namhla njika jikela kwala ka magoro kwala e kokwana Elias balo hi risebra kuri tshuka hle ku kala nungutsika vakwa vanwana e va hluphekisiwa mara va halo tsama na sweswi

0: ku tar temele temeng serome ye bela wora liya ya nthlanu ka skiam shir tarabik ser kesa shine kanwe nkwene mga kota ku washa shandla ekdirsa xiyenge xa mburisha WhatsApp ni kesa le ba madlari biela ka skiam shir tar ene ri kanwe mga kota ku ba mosha shandla hiku tsara kunene ka WhatsApp na karana mbona ni kesa le ne kanwe ba madlari biela loko ku fresh ya mosha shiraz noko ro ke morning bez mina ni tlemela DJ ama vula vana Mr. Party la bantu ba kahle bantu ba fika ni pala gera mashi nga gongotsang # tlhaba ni tlhaba so zwile ka xiyenge xa mpanganyiso la itlhelela ku tlhaveni wa ni tlhavela ni ku tlhavela mingiseri le ka tlhava ni tlhava sweswi ni tlhavele ka nambara 060-8875-942 ni ta va ni karhi ni ku teka eka WhatsApp xikan'we na le riqingweni maka ku ka Facebook namuntlha a ni kona ka sike sweswi lava vo sungula ka mpanganyiso mo sungula ka mpanganyiso la ku na mula aw shem tsi mo sungula kun'we ka mpanganyiso mi twalela kulenyana Kesa sine nera njini la?
1: Dapa.
0: A danke baba. Eish andi kukwala na stola njari kama mani batola kule nyana. Ay man. Andi batola kule nyana. Seno tsemba ku mitari koma la sunene. Tsi! Tabiri bi.
1: Aye muaji.
0: Aye.
1: Isigodo xa mondo muyila la pasana ka
0: hlanga. Lemi twa kahle xigodo xa mondo muyila.
1: Ya mondo ba pfuzi.
0: Ayi vatsutsweni ba.
1: Ta tsutsumela la ka khani lansi ku huma ni makhuvele n'wazi hi tapfukani. And then ni tsutsuma ni la ti-f ni ku life muyi la pfukani. Ni tsutsumela la tikatareni ni ku gonyoka makhuva kokwani pfukani. A ku ri xigodo xa mondo muyila ni ku ga la pasana ka hlanga. Bye bye.
0: Xesa swi endlisa ka. Tsi, tabele la.
2: Aku pfuke sesinyi kumaleka la ka ngove. Jamela tu. Ku pfuka mama Albi, ni ka swikokwana, pfukani n'wana boti. Tatela hi mukhaya wa mina i xilahla Richard Dzambukeri le kaya ka Nsawulana. Sweswi va ri kwala sadana lonja hi ntirho. Vana va pfuxiwa hi mani maxinci, kokwana wa ku hlula. Suka le gen section A, aheni.
0: Ke se sina hlayisa ka?
2: Danku.
0: Tsi, tlhavele me.
3: Kona xibudungwa a va pfuki. Ivi na Mhandrozi nga Vhumani ka gym a va pfuki. Ivi na yena a hetisela hi kokwani Gaveni ka makoxo, mukhegula wa tsotsi. Swona hi mhani swo vuxaka byo tola, danke.
0: Ke se sina hlayisa ka?
3: Ahee.

0: Ke se se bejindlopfu le hansi ka chamando le ka mapuveleni a ku pfuki mama a bile ka xikukwani leni a muganga wa mbyindlani ivi ni hetisela hi se sithaveli na nkumbe va karhi va ya kwele va ya domisa njheni a ka malamulele rinkini a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Nkomo
1: Richile mi haxi ni kombela ku va pfuxa n'wamakamu wa ka hina ka Thomo a va pfuki kokwani Layiza ka Ngove ka hosi ya Vintlhana a va pfuki Mani Grace Makamu kwale mutini wa ka hina ka Makamu pfukani mi yimayima mi ha ri vo lava mpfuxaku lava i n'wamakamu wa Thwala n'wachilawuli kwala basani ka mucitwi mathonsi i mihaxi vona va ri miyingiseri danko
2: Tabelela.
3: Mele.
4: Enta pusha koko wa ntsumi la 14A. Ni tlhela ni pusha na mama Nkesi la Risinga View. Ni tlhela ni pusha na kokwani wa Mbali la ka Dzingidzingi. A va pusha hi se evidence kwala vihehle. Thank you.
2: Ngeze sinene la vihehle la.
4: Esho.
2: Benga mi yela ni. Ai wadamara amizir tar vixeri ya mathle shenga shinga ka shona so shenga shapaka nyi sobe kana ka 20 minutes past the hour 5 o'clock at the door tsi khabiri me
5: aku fuku bon ke va la mawa
2: eh
5: na papa msuri ke si veka Richard Scott va kumeka la ka xihoko ni to hetelela hi boti kala shaka Gauli umanganyo va kumeka kwala kaya. Hinkwavo va pfuxa hi Alex Sharama Luleke ni ri kwala Babangu tiko ra kona.
2: Khensa swinene na Babangu tiko ra kona.
5: Dangi muhaxi wa mina.
2: Dangi mikisarama wo rhandzeka.

0: Rešili di jetli ni kombela taka nkarhi wo ni poxa vanhu lava landzelaka. Ni ta sungula hi maseve le ka njhakanjhaka ya Mandela. Maseve Mandrikhotso ka ta Botmon ni ka Pfukani la tiko ra ka Gongongo laha ku na Botkalaxaka Pfukani Botkalaxaka laha tlhelo ka n'wina layani ku na Botbakaneya Pfukani Botbakaneya hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandzaka Thomas Maleka kusuka laha tikweni ra ka Mavuza la Masilo Ndlovu la ka mapumela na masebo wa mina man Elisa makamu la basana ka mcetweni na makhelwani wa mina i body maringa kwala risinga 2 apa pfuxwa kahle ma makhensi ngolela nwa muntu ya mona kusuka la risinga view inkombutiza I love you mara hi ra baby ni kesa swinene ka skip akho mara ngona ngatsara kunene na yena la i man la baba ku rishile hetle mlo djen kombe ku tshamana na ndzela ka usanje makamu la ka ndambela man makhubela budumu kusuka gen section F na FM ya nyagelane la ki mhlongo a pfuxwa kahle ntukulo ka xithwa yembe soli mongwe ene ri kwala xifundzeni Gauteng kaya ile Robin ka xihoko ri kisa swinene ka ske vakona van'wana lava vakurixile hitlembe ro tijeni kombela ku pfuxa FM ya ka mphambo botilo tikumalelo yake laya na mana two boys mixa ri khotso laka njhakanjhaka Mandela la na CCLC Milan kusuka la ka makoxela ku pfuxa kahle mama mhlurilini ndyangu malelo yake kusuka la Robin ka xihoko ni kensile i mani un'wana ka tsala kunene xihatlanyana lava kona manesi kuna la ka dzingidzingi lava tsala kunene na vona namuntlha va ku a ku pfuki vanhu va landzelaka tsi ni kombela ku pfuxa jari maringa mawelele la ka dzingidzingi la na mana Felicia kokwani wa mbali la ka dzingidzingi la na matimba ndlovu la ka dzingidzingi a pfuxa kahle manesi kuna kusuka la ka dzingidzingi xintomanini mavalavalo ni kensile tsi kansa mina mama ne ka ske mana un'wana nga tsala kunene la unlang tanyana la nga tsala kunene un'wanyana lava kona va ku tsi ni tlhavele va landzelaka mfu a ni kombela ni tlhavela vanhu va landzelaka baseva makhahlele maluleke la ka ngovela na mani burisa lava sesiwa mani kayila la ka mapayela skim sam kuisan richard la 14c a pfuxa kahlelo basa n'wana mani phosa kusuka mugangeni wa ndhuna Ephraim makamu la ka ngovela ni khesa swinene emugangeni wa ndhuna Ephraim le ka ngovele ka ske u ni dlayisa tanyana na lava nga kona va nga tirhisa ku kandziyisa kunene la ka WhatsApp ya mina la ni vula leswa swa ti-voice note lava nga fika va kandziyisa vanhu rhumela la ka tsapula lava ni ndzele ka vona va ni kume riqingho ka ske lava
1: rixi ni tlhava ni tlhava namuntlha hi vhakacha hala ka swihandzani hala vukosini va masevenyiza va ka swithole pfukani maseve wa mina pfukani pfukani pfukani ni ya xava khekhe hi le ku teni na maseve ta dya namuntlha u nga siku ra n'wina se swi nga ma vona a hi yini a ka manyiza le ka swithole leyi ku dyiwa khekhe namuntlha ni tisela yani a niki mihlangane a hi yini ka manyiza le a ka sithole ya dya khekhe va pfuxa hi mani ma wurhi ka mapuvasi ka sport center inkomu
2: a hi rixile muhaxini hi kombela ku va pfuxa hi pfuxa mani basani ka bode ni pfuxa pretty mathevula ka dzingidzingi ni pfuxa mana mina mani maria maswanganyi mani khubani kwala ka dzingidzingi inkomu muhaxi a hi pfukeni ya phando vatirhikulobyi a hi tlheleni ya ringeta nakambe swi ta ze swi lunga
3: ti tlhavile la aiko a ku na munhu la vakona van'wana va yimekile ka je ti tlhavile la
4: hina se ho hlamula ku ha pfanganyiso ka tindhawu leyi
3: hi loku pfanganyiseni kasi swi hoyindzi swa kona na
4: ku se loko ni huma hi volume 1 kumbe volume 2
3: volume 1
4: okay madam swifika ka mene wo swi mahlohlwani swa swilamani ni hetela hi amukela ni xinangana gandlanani

0: Kasi kasi ayi bathele bikisela mele kampanganyiso sosweni kuba kahle kana bara 0603875942 noma kupanganyise kambe ke ngo timeni nyana la rikota kuba rikarinte kana ba vanga kona la ka WhatsApp ni vateka ku landzelelana ah what vanta ku yile mina mara tse tlabele la
1: akubona ku DJ Chaba
0: yebo mtaka baba
1: la jana sumatan chisa vata ku ndi ba shalu ku tsala tsama hi mina mo ile ba pambo
0: ayi ba pambele ngona ba
1: ba kona boti uza Nelson Maleke bona kumeka hala batang so tika ta wena kusuka hala bandana nika kani shilasha rika ambukeli kusuka aga savlana ama tamani yoyi aga nungu kumbe wapambo ula kwa wamana mpeketeri watolo na tolo ima ya jela sumata nchisa chisa mashali kusi
0: Namenyabonga mtakababa.
1: Ilanga likuphathe kahle namhlanje.
0: Kube njalo nakuwe mtakababa.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Danko. Makume naru temela temi ngisora menga se bawara le antse so dlai se tra ile kurseleni ka xiyanga xa mpanganyiso la hindlela le.
2: Richile tlemile wa DJ mavulavala tlhavani tlhava a ku pfukiwa mbilu na moya evidence wa mugwena la agiana section A ku pfuka mhani makhuvele le ka ndhambi eka Tabot Ridge ni to hetelele mani nalo ku ni nga heteleli hi papa xiluvana vafana kwale amugangeni wa block 20 ka Tshikhwinyani i munhu wo duma a ri yexe loyiwani le ka ndhuna Elkani vanhu lava va pfuxiwa mani lo nga ri DJ Abza kusuka kwini lo nga ri na ondlela gan section a kusuku na hotela xilumana kreche mamavhiya swi nga le byi hlayiseka tlemile wa DJ Danko
3: a pfuki bechi a 14c bechi ngoveni a pfuki moli mihlongo a 14b ku kona Johannes Mangwa a 14b va pfuxa hi Maringa Small Justice kwala 14b
4: rixile DJ Tlemi ni kombela ku wa pfuxa ni pfuxa Basani n'wana mani phosa ka Ngove ni pfuxa Sipho Choice Slotsana a xavela block 23 ni hetelela hi lezi Zita ka Ngove va pfuxa Wilson Richard kusuka kwala ka home 14c Danko
5: ku rhula Master Party kombela ku pfuxa vanhu lava yo sungula ni ta ku ni pfuxa Mandlawela ku tsaka Maluleke va ri kokwale kaya ka Sikhunyani ku pfukani mhana mina ni ku na ri kwalaya ka Sikhunyani ku ku na papa xiluvana vafana munhu vo duma va ri voxe ka Sikhunyani ni ku pfukani papa ivi ni vuya ni hetelela ni ku ni pfuxa kokwani Makapuli aka xikokwani okani papa hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa yi rhula nchavalala ni ri la kaya ka mapayeni tani
6: rixile vulavalo ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona mhani miluva eka mphambu a va pfuki le 14a leyi ku na kokwani wa ntsumi ku nga mhani Khumalo a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa mhana Bumba Losi Tinyiko ka huma 14b a va ri na Gezan Class Maluleke kwala huma 14b danke we vulavalo
7: a ku pfuki hanu wa tihosi ka Mswani pfuka mani ana n'wazita mahlangana ku hleka timbilu ti nga hlangana ku pfuka botiuza Bennett Mashela vihehli va pfuxa mani Rosobyani ka nkuzani danki
8: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio Felice
9: Nikopiani Shariza eka vanhu lava landzelaka
10: Salvation Copia
8: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio Felice
9: Nikopiani Shariza eka vanhu lava landzelaka
10: Salvation Copia
8: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio. Felice.
9: ni kopiya ni xariza aka vanhu lava landzelaka.
10: Salvation kopiya.
0: Makumanharhu n'weti mina ta sayivile awara liya ntlhanu se le ka xiyenge lexi ya xi rhandzaka ngo mina na wena vingiserove xiyenge xa ku va hila kutana va tlanga siku ra vona ra ku velekiwa namuntlha loko ri na loyi ni tivaka nga velekiwa siku ri fanaka na namuntlha ku nga ti-19 ta May lembe ra 2020 mukulu wo cinca lembe ntsene kambe siku hi rona hi nkarhi lowu nga heteka kumbe le vingiserove ta va kha hi va byela ku

0: kunga ku ri na loyi n'wi tivaka mi ngisa ri maya tlangela siku ra ra kumbeli kona namuntlha loko ku ri na loyi n'wi tivaka ntlhaveni ka nambar 060-875-942 n'wi byela ku Feliz Anniversario kumbe Feliz Compleano sweswo vula ntsena ku happy birthday ntlhaveni mi ngisa ri maya ka nambar 060-875-942 kumbe ni rhumela nkandziyiso wa wena laha ka WhatsApp la byela ku tiva mani a tlangelaka siku ra yena ra kumbeli kona kumbeli kona hi siku leri fanaka na ramuntlha i n'wi endla wa nkoka n'wi byela ku happy birthday ti mo sungula ku va navelela la
1: I'm going to go to the house.
2: Namuntlha matlakulelo ya wena ya tika ya ku tikela na tika namuntlha i nga rivali mhani luwa wa le ka homu ku n'wi vutisa Feliz Compleanos loko a nghena nga ku Judy mfana hambiswiritani moni ku happy happy happy birthday ka Emotion Maswanganyi laha ka Nkomo 22B ni ku kula moximoxi i vona motala malembe ndhambi ya mikateko a yi ku neti va ku rungula kahle mhana wena hi se ta tinkingha ta wena i mifana phela loyi o va one ka mhani wakwe kula n'wananga eyi ivi ni suka ni ya laha ka siyandhani i ri ku na mhani nyizi Manston ni ku ringesani ku pfuka kunene kunene kasi lo wa ka nukeri i mani mani lowu wa sesiwa eGuinness Ndhukwana ni rivarini mina uni hava xifuva loko swi fikela ka ti-birthday ani la ku ta hemba vana vele hi xala tinhlungwani ni rilaka makoxa sesiwa eGuinness Ndhukwani loko ri mani yi twa mani ringesani ku kula mani kwele ka nukeri vana vele hi xala tinhlungwani rilaka makoxa a ni yi jahela ku hi ta kota ku sulasula vana swo swi kandza ku va nga yi va ya hlama lava meme xikolweni va ku n'wana loyi i na mhaniki swo yini kunene u fambi ti hundzula yo basikopo
1: leswinenhlayisekani
2: It's a little bit. Feliz Compleanos ka tuva rin'we moxini Maswanganyi kwele ka Nkomo le kula ntukulu wa kokwani gaveni xikwembu xi ka endla hi tintswalo loko humelela ku hala ka Nkomo swi ta khapela laya ka Nkove ku nga na number 2 ya mina kula n'wana wun'wanaka ivi ni ku va ri ku na lowu wa ka nukeri vete i n'wana sesi wa vona kokwana na mhe vitani ritwangi kula na wena kwahalani ivi ni ku happy birthday ka bot sechini i sechini i n'wana mhani n'wa mapheto i le ka thomo i chavalala emixengu ivi nyi va tiko leyi happy birthday emixengu kulani mi kula kwahalani mi nga kulisi tiko ra ka thomo vuyani kaya ivi ni ku ku na rhandzu va ri u le B9 i ntukulu wa polete na va lava nga kwahalaya happy birthday ntukulu wa hina wu kula na wena ni ku happy happy felicien copio felic and lexario aka mhani nyiza wa tiva he boti ku rhandza na ku hleka loko i hi dyondzisaka swona la ka radio hi hleka n'wananga mhani nyiza a hi tivani mina hi lo hlangana va tirha laya vo tixavisela laya ka fema ya hina hinkwenu loko hi fa laya hansi ka tasi ya ka mahitiko va xavisa kwalaya se vo twa he a ni hina hi vanhu va vanhu kokwenigave kokuhi hi va kokwenigave hi va se vongo hi lava mhani lava va vongo xi mani kumi kegulu un'wana kasi hi n'wina ka kokwana ni ngo ina kongo na birthday hi ti-19 se ni ngo yi ma birthday va ngo ina hi mina mani yintshwa va ka xithole xivongoni wa ka ndhaka se ni vhela ni fika ni swi veka mbilwini a vakuli va kula swi komba kahle ku radio va yingisela a vakuli va kula xikwembu xi vendla hi tintswalo siku rin'wani va byela van'wani va va hoxela tinambara va ku tsi va ku vulavala wototwa iku halo
0: kaka
2: makoxa mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu n'wana nga hayi va bebi famba homula u tirhile swi ringana danko
0: ai vona leswaku mhani liya va nga yi balani a yi ri khumbiri xambe tsi tlhaverila
3: Felicio Copianos
0: yeah.
3: Ka emotion masanganyi le ka nkomo wa goxani le
0: ya
3: na mhani nyiza va ka sithole le ka siyandhani
0: ya
3: na secheni ijavalala la ka thomo n'wana wa maseve wa mina n'wa mapheto la na hinkwavo lava loko a ni nga twangi maviki ya vona va navele le kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
0: jesusnele kokwani dala la nga lava la ka thomo la Oh, min surprise here, mutlha ni tsake njani. Loko ri hleko futexani heta sham ka ski hambi swi ri ta ri swi vekela kuma kumbe na rinongo timbe na tesayibela wa ra leya ntlhanu tsi kumbe ndzi ya mana.
4: Finish anniversary. Ka manyiza leyi manyiza swi tholele ka siyandhani. Ke ni ku finish scope ro ka finish scope ro ka emotion ma swangaje le ka nkomo wa boxa ta vanhu hinkwala birthday ku na vono a ku ri manjanjala ka michipisi makhela wa mayini
0: lavaeanjanjale ai ni byeri tiva fane mingiseri va tlangela kusiku rere kumbe leka tsi miri fanele jani kuvesari ya ka vanhu lava
4: finichon compunos eka n'wana liya wa leka wale 22 being le ka nkomo leyi na hinkwavo lava birthday eka siku lera namuntlha vanhu lavawani hinkwavo a va naveleriwa hi mani ntlawa la ku tsaka Maluleke kwala ka siku ya ntanku
0: kese swinene mani ntlawa la ku tsaka
4: tani
0: tsi kumbe ndzi ya mana
5: Felicianivesario ka mhani nyiza swithola hani wa vana va mina i mhani lidi ya mahlawuleke ya levona
0: va vujeni u ri felix complianos
5: Felicians Campionos.
0: Yeah. Babu jen la ba felelo. Very Felicians Campionos kama na.
6: Ay, happy birthday ka maniza sithole le ka siyandani li.
0: Eh.
6: Na tsakelo sambu le ka ngove ka ndona makamu.
0: Eh.
6: Happy birthday ka emotion maswanganyi kwele ka komo 22b kula swanganyeni na boti se chencha valala kwala ka thomo happy birthday ka vona na rhandzu hlohlotelo moyani a b9 na hinkwavo lava birthday yaku na boti se chencha valala kwala ka thomo a va
0: byele ku felix complianos
6: ka thomo bayi
0: va byele ku felix complianos
6: fenisha and vesareu
0: lerin'wanyaravona
6: hinkwavo
0: lerin'wana ra complianos
6: Yene
0: Felix Complianos.
6: Renicha and Complianos ka bona.
0: Rikezini la sekali. Kumbe ya manda.
5: Felix and Vesa ka emoji masala ile ka komoli.
0: Eh.
5: Lele ka ntapo le ka ngove le. Lele ka boss section lele ka nkola gede ya ku Felix and Complianos. Indo ka tsona tsoko zwe ma hunde tra la ye.
0: Rikezini stele le mfukazi. Mere feliz comprando os camada. Ju. Sí, tabelida.
7: Que
0: eso es la historia, va a decir que feliz cumpleaños. A zamani sithole na.
3: Hey, it's not in process.
0: A zamani wena zamani shakara mina okombe. Mzir tar bakor bakor batsala kunenda la bakor feliz anniversary pop pop pop kala balatsala ka kuna ntsakelo sambo ntukulu wa masebe wa me la kango bem gangeno ndo refer ma kam kuna emotion ba songa nyikola kan komo goshanda akuna kula kula swinene la niko bibe dene le ka manyiza la ka sendara xikontri ni happy pure ni le ka nkomla tlanga sikuru ra kweli kora mutla makhandlela ra makheke ka bona hinkwa ba bona benero kahle hi lo basa nwana man phosa kusukela mgangeno ndo refer ma kam kwala ni chuza GSR FM na muntla ya hisa ya roka GSR FM on fire. Very feliz cumpleaños, comanda.
4: Cabot seche. Cabot seche. Na session. Ish, me hingo na mga herivari sa man. Nalaw ka maswangan. And Alice.
0: But jereni ko happy birthday mga tirselang ko. Marito lamang ang matolo pa lang ni Chosungwan.
4: Hoera, die geboorte dag van mevrou.
0: Ah, tjera Johnny Sam, and kasi le hlaise kae.
7: Moi bana vele la ba birthday ya ko mashwa mina na munka. Ni ku happy birthday aka emotion maswanganyi. Kankomo 22B. Niku happy birthday Kantsakelo Sambo aka Ndona Ephraim Makam. Niku happy birthday Kanyiza Sithole ka Siyandane. Mina veleriwa hi Mani Maria. Kanyiza Sithole ka Siyandane. Mina veleriwa hi Mani Maria va ka N'wadikini va ri kwala ka Nhlaniki i Mani Mdonalavi.

0: Sì, poi vanno a vedere.
1: Ah, ma dove lo magot?
0: E più best day che potesse c'è. E più best day che non si è stolle. Che si andrà lì. Na tsakele sambuka. Dona Efraim Makam. Na Emotion Mashangani. Ka Komu 22B. Na lava nwa ni kuwa best day ka kisikiru na mutla. Yo vash kuma shi aswa ndi pichwa. Kate kwa tili vanele. Nelka wana nere epi.
1: A loko mla kwa dzeko Felix comprenos.
0: Felician Copranos.
1: Loko bo munhu o byela munhu ku happy birthday Zulu minga kwini we?
0: Loko ni kwe?
1: Loko munhu a ku byela, a mi byela ku byela munhu ku happy birthday Zulu minga kwini?
0: Ha, ne tewa ishi buni.
1: A examine Zulu namhla yitwa ke.
0: Ha, shi zulu shinga neba.
1: A iba dzela ishi buni.
0: Hapu, hapu, hapu, hapu, hapu. I like it.
1: Kubethe amandla.
2: Ithi bezeka emotion masangani ka nkomo. Veri na hambiri zinyiza. Ithi bezeka vona. Na hinkwavo va bezeka ko mino papa mani va tsanga. Nri ithi bezeka vona hinkwavo. Vana va na ni mani etshan'wini kona kwala ka ntlhanu ka mugangi wa kampenyisi.
1: Nkese swinela mugangeni kampenyisi la.
2: Kwasakaya.
1: Thank you. Evakuwa evakuwa batsela kune lelo vakuri shire DJ Tlhemi ri bula ku happy birthday ka vabandza la ka emotion masonganye la ka nkomo 22B na manyiza sithole la ka siyandana la vana belo ka tle FM ya nyagelana ila ke mhlongolo ke sunene la ke mhlongolo la nyagelana bolo tsela kune ri vakuri bongwa batsela kune ndabo dalwa kuri kobeka bula ku happy birthday ka Paul Doleza i Doleza ne Doleza cha oke la ka makosha la emotion masonganye la ka nkomo 22B na ntsakelo sambo la ka ngobela manyiza sithole la ka siyandana la vana belo ka tle kokwana shop box kola ka makosha la ba eto khatsa Danko. Bakwe buti zabula ku happy birthday ka vana vana ndzi la ka emotion masonganye la ka nkomo 22B man sithole la ka siyandala na nwanu ke na nwana nwana wonu ke ri la na se chen chabalala la ka thoma la randzu bolo tsala ku randzu tsenele na manyiza la ka siyandala peri ngobeni la ka hlanekela na ntsakelo ka ngobe vana vana ro ka hle hi mama kensi ngwa holelo ngwa monthi ya mona kusuka la ri singa view inkomo buti za I love you mara hi rabbi bin kensa swinen ka skeba ko ba ngwana ri qingweni la tsi tlabele me
2: Happy birthday aka Manyiza aka Siyandani. Happy birthday aka Emotion Mashangani aka Nkomo wa Boxana. Na hinkwawo lava birthday aka ni ri happy birthday aka vona. Emotion i navelela e mhanikulu wa yena mhani ya Felicia kokwana wa mbhalela ka bindzu laha maskra.
1: N'wi byele ngu Felix Comprianos a ta tsaka n'wana ka.
2: Ni ku yini?
1: Felix Comprianos.
2: Finish Comprianos.
1: Gezir dai sekar.
2: Kisa.
1: Dankie. Ama kume mune nkombo tumele ta sei bila warale ya nthlanu. So zwile kana ba tlangisa gore re kwelekiwa. Ba kona ba ngwana ba tirisa WhatsApp ba ka di sekuna nela.
3: Happy birthday ka Manyiza Sithole ka Siyandani. Happy birthday ka Emotion kwa le ka Nkomo a Goshana. Happy nale ka hinkwavo lava no ka ni nga va twangi i mani kela kwala ka mapayeni danku
4: DJ ta kombela ku navelela lava landzelaka Manyiza Sithole kule ka Siyandani i ntsakelo Sambu kule ka Ngove emugangeni wa ka Makamu ni navelela na Emotion Mashangani ku le ka Nkomo 22B na hinkwavo lava besideyaka sukuna namuntlha na va navelela hinkwavo ndhambu ya mukateko a yi vaneli a naveleliwa hi mana loko a nga ri velevele ni ri kwala ka ngovela
1: me referis compleanos ka manla
5: Feliz cumpleaños, eka manyiza sithole la ka siyandani.

0: loko ri kwile loko ri simuleri huma kahle malembe ndzhako leji zamara collide Afrika-Dzonga ri simule kahle swinene ngopfu ri nga huma kahle malembe ndzhako kambe ka mfumo lowu wa rona twala kahle swinene ngopfu. It is exactly 22 minutes after the hour 6 o'clock. Afrika-Dzonga ri xile mingiseri ya ku amukela ka nongonoko the big breakfast zone la ku yingisela ka xitichi xa wena xa Giyani community radio u ri kona mingiseri i site leriya ri audio streaming ya www.gistarfm.co.za kumbexana makelana 106.0 makaza fm xa wena ka wena mingiseri u le kwi eka mixwa siku ra namuhla ku amukela kahle vhele mina Mr. X Live aka kha ku save kahle breakfast ya kutsokombela mixela u yingisela ka orko eka mixo wa siku namuhla xile Mr. X a xibi xi ri kom cake man.
1: Ya vela xibi vele ni switu kahle ku ni pfuka nampundzu ni kuma ku hayi namuntlha u nga ku se xi vuyisela n'wana vukatini kumbe lexi xo se xi n'wi heleketa ku hala vukatini a veta nga ha vuyi ya mi yi khomeni kahle 060 875 942 number ya kona vhele mi nga ta yi rhumela ka yona ti-voice note hambi ku ri ti-calls mi ka mi fone kahle eka yona ka ni kona ka Facebook i Norman Jikijela ri simu ra kahle swinene mani hi van'wani va nga hetele va batsimi tin'wana to fana na va Love is Blind collide lady zama hi mi sunguli kahle hi ndlela leyo vhele 24 minutes after 6 o'clock laka GSRFM papa I mean BBZ hi yona vhele ka mixo siku ra namuntlha kusukela ka awara leyiwani ya tsevu ka fika kahle awara ya nkaye majaha mambirhi ka ma kona eka mixo
0: tshunela mingiseri ku save kahle breakfast ya ku tsokombela u nga ta va kha u tiphina switene ngopfu a swi bohi ku nongonoko lowu u yingisa loko kha u famba u nga tshama kwalaho u va ka u ri kona mingiseri kumbexana loko ku ri wa badamile badamisa sweswi ku ya fika le ka awara ya nkaye leyi va ka yi gimeta hi ri kona mingiseri eka mixo siku ramuhla mlo DJ morning bas tlhava ni tlhava 6 ku tlhela kahle mingiselo ka u pusha kahle vanhu lokhala wa loko ku tlhava ntlhava ebuhleka na
2: ai arezi
0: mabiti lapha va tlhava ntlhava vanwa va poshini mhaka mabiti
2: that's why I love you balavula kahle kahle ngata ku mana mina ni retini.
0: Yeah, le khansa swinene ngopfu emtrikulo nhlemlo wa DJ ka morning base 306 le nga kutwa kahle mingiselo ka u pusha kahle vanhu lokhala na vakala the birthday ni le ka mixo sukana namuhla mingiselo ku ri beleko hi siku leri fanaka happy happy birthday ka wena tiphinda ra wena siku ra wena ra ku beleka wena ta va kha yi langutisa swinene ngopfu ka swikhedzekhedze swa nongonoko mingiselo eka mixo sukana ta va kha yi langutisa swinene ngopfu timhaka leti va kha ti kha ti humelela ka siku ra namuhla tanihileswi nga ti-19 ta May 2026 ta va kha yi langutisa timhaka letiya ta World Play Day ta va kha yi langutisa swinene ngopfu na loko se yi famba ya le ka va yi kha yi langutisa le ka today in history leswaku va kha ku humelela ni siku leri fanaka na ra namuhla mingiselo mahungu moyo mphampampa hi ta va yi kha yi langutisa swinene ngopfu na timhaka leti khumbaku bazi suka kahle ndhawu leti ta tale Malawi tikongoma kahle ndhawu leti ta tale Johannesburg hi laha va nga kumeka ku hey va ri bazi a ri rhwale ekwalomu ya ka vanhu va ku tala swinene ngo vo hundza 70 ku ri ku ro bazi leri ri fanele rhwala 70 wa vanhu kambe kha yi ri kumeke ri ri na 90 wa vanhu ta va kha yi langutisa na swinene ngopfu leswi a swi vaka a swi hlamusela ra mukhupa i vulavula kahle holobye wa ndzawulo ya gezi kumbexani electricity and energy minister Hosietso ra mukhupa ta va kha yi langutisisa ku ri u ri yini loko ka ti-urban areas ka ya mahlweni ku va ku ri na ku tirhisa gezi ku siyerisa ra Afrika-Dzonga so hi ta va yi kha yi swi langutisisa sweswo na swin'wana eka mixo wa siku namuhla loko va le fanele la ka wana ntsevu hi ku twile khensa swinene ngopfu ta vuya kahle na tihlokomhaka la ka fune pele ka hlawa ra ntsevu ni le ka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya ku yo sala tsela 226 wa masiku leswaku lembe leriwa kha ri fika kahle emakumu 17 hours na 33 wa timinets leswi nga sala leswaku ri lembe leriwa kha ri fika kahle emakumu ya kahle ka lembe leri ra 2020 hi ndlela leyo ka ntsala ku vula ku ri hayi u lunghisa swa wena hayi lembe se ri fambeni wo vheta u relaxa hi ta swi vona kahle lembe leri taku ka xirami hayi xi vuyisana n'wana vukatini loko mi layita tihitara mi nga rivali mani kusuka mi famba mi tisiya mi nga timangi ti timeni hi ku swi ngo ho no endleka swin'wana na swin'wana swo ka swi nga ri kahle
0: la u chayela ka kona mingiseri amagondzweni ya ku hambanahambana u nga va famba kahle gondzo ra R81 R576 R36 kambe ke loko tirhisa gondzo ra R578 mingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha ku na swifuwo swa ku tala swinene ngopfu leswi katsaka tidonki a tlhelo ka gondzo ku sukusela la babangu la ico loko na yimele xo famba xa mani na mani lani a ku fanele ku humelele nghozi yo chavisa leswiya swa ku u vona donki kwala na kwala hi ndlalo leyani ku na timovha tin'wani kuma ku Mr. X a ti koti ku va ti kha ti layita mavoni ma khoma va nga
1: tshamisekangi
0: ende lexi endlaka tidonki ti va ti kha ti khudzela exikontirini i timhaka ta ku xikontirini
1: kufumela
0: yes so hi swo swi va ka swi kaendleka kambe ka gondzo leri kusukusele ka maswangaki ya vubabangu a hi veleni kha hi ri tekela nhlokweni ku na swifuwo swa ku tala switene ngopfu Afrika-Dzonga endla lo Jesus Space FM ka Facebook na valaqingo 060 875 914 njara valantswa ni tiko lava komba ri humelela vandla nga mali kungana khazamula xikoci wa mbalati Jikijela Mr. X famba swin'we on the news desk kona ni kule kwamalepani arkale va ku the storm is over now a hi tiphini risimu leri ri xile good morning.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo

0: Makazi afamsana kahle velekena Poppington ona muko air sobra kona velekena traffic with wakumukone kasker sobra kona mixer wa GSFM rifikirisi kahle ka 21 minute ingene kahle ka hour ya nharu ndengwa kahle became amkela kahle veleketa ntsawonto ka mbana mbana kokola mingsela kahle mirikona eka nhlikani wa siku rana mundla mingavirela magondweni mingavirela dorobeni ra regiad kuimbukube kui mingseri kese sene ngo vuna kuphamanda biela kahle veleketa nthini ka wing sir bjangwe kokola mi khoma kahle mirikona eka jondo 106.0 eka rito rarshaka na we mika goka audio streaming ya www.gsrfm.co.za ndiri kaona mixira kensa endenga
1: loko ha kula akuri na leswa swa ku loko xifu xifa huku kumbe ndzwa mbuti homu swa hetisiwa zwidiwa switsunduka musu loko hayi yo tifela mara hayi ya diwa
0: I didn't
1: sweswiwani vadokodela va swi tiyisisa va ri swileswa swi na vuvabyi byin'wana byikulu hambi mi swekini a swi tirhi swin'wana leswi nga le ku rhangeni ngopfu aka van'wamapurasi va nga le ku hlanganani naswona eka nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona timhaka ta Kenya ka ku gonya ka petiroli swin'wana leswi nga ta va yi kha ri swi khumba eka siku ra namuntlha Oskido a ta va yi kha yi ku byela leswaku ku ndleka hina eka DJ yoyo yaleyo hi nga ku khomela yona eka siku ra namuntlha swin'wanyana swi nga rhanga ngopfu mahlweni timhaka ta World Cup leyi nga ta va yi ri kona yi ta va yi kha yi ku byela kwantswo leswaku va mani va nga ta va kha va nghenelela ku va kho ku endleka yini kwalaho nhlokomhaka u nga ri vali yi khomini eka siku ra namuntlha tinsimu timbirhi ta Xitsonga hi ta va yi kha ri yi ku nyiketa tona eka namuntlha i mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ko kwalaho nga kona a va khomini laha ni nghene kahle na manthosi 23 wa timinetse ku bile 3 o'clock khesile a tshemba leswaku ha ri on musa laha u nga kona hi byele hi tana ka Facebook u tlhela u ta na le ka WhatsApp hi va hi kha hi interacta hi ri vambirhi hi byela ngwantshwa sweswi vo hi hlanganaka na swo kwalaho mi pfukile musi i Tuesday namuntlha mfo
0: yeah.
1: I chuza mani wena
0: yeah.
1: Hayi hi nga chuzi swike swa le handle ka va haxi lava nga lana u ta chuza mani namuntlha hi ku nyika nkateko lowu
0: hinkwavo
1: hayi la wun'we
0: a wa ni chuza hinkwavo
1: I saw stuff. La wa one Tuesday
0: a va te choose one i Tuesday so loko munhu a chuza ku u chuza kangani swingani a swi nghenelele le ka vahaxi ni chuza hinkwavo hinkwavo i ku langa ni ti chuzela ni ti langela hinkwavo
1: Alphas lie ta va yi karhi hi kuma tinhlokomhaka ta mahungu mina we va kha hi fambisaka swo sweswo ke eka siku ra namuntlha tani hi ta va yi karhi hi phuxa swin'we u vo kha swithu va tiyisisa leswaku June petrol yi ta va yi karhi yi nga tshiki yi ta va yi kha yi ya mahlweni kambe diesel yi ta va yi karhi yi wa ko kwalayaniki swin'wana swa ko leswi nga ta va swi kha ri fambaka eka siku ra namuntlha u pfukile ka mutini
0: mina right control na ku twa wena vo
1: hayi na yi kahle loko ku ri u vi na katako wa ku ri swo hi vakokwana a va rhanga va vulavuletela va vulavuletela sweswo heti va ku vuyani
0: ehe
1: mipfukile
0: xixi ku lukumba i mahungu mahungu ma fanekele ma rhanga ku vulavuriwa va twa leto tala i vutaku na toho ivi se va ku xeweta kahle
1: loko va heta ku xeweta na ndzhaku karhi ku ta swo dya va twa nga ku lawutaka hi kona u khoma hi ndlala se va ku fihluta loko a hi dyeni
0: ku dyiwa
1: a hi swo sweswo
0: kasika mingiseri 24 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya ya nharhu ka mi rhamba kan'we mi yi kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za yi kona kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hi va yi kha yi famba kahle mingiseri wa GSRFM eka ndrenga kumbexani ke eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlikani wa kona mingiseri wa GSRFM ku nga ti 19 eka n'hweti liyani ke ya March eka lembe leriyani ra 2026 sutuke kahle mingiseri ka siku leri faneke ku na swilo swa ku tala swinene ngopfu leswi humelelake kumbexani ke leswi endlekeke eka siku leri faneke nga hi langutana kahle veleketa timhangu kumbexani ke swilo leswi nga humelela kahle eka malembe ma le ndzhaku eka siku leri faneke a hi languti kahle mingiseri wa GSRFM ti 19 ta May ku na swo tala ngopfu swi nga humelela kahle veleke lembe ra 1536 and billion a dlawa and then kumbexani ke a hundza amisaveni i sati wa mbirhi wa hosi Henry V wa le England kasike u tsemo nhloko kumbe xani ke siku leri faneke e siku leri a tsemo nhloko veleke e Tower of London endzhaka loko a kumile a ri na nandzu wa ku xenga tiko na vuosi xikan'we kan'we ke na ku endla vuxaka lebyi kulukumba na vandyangu luwani ke wa hosi kumbe xani ke wa murhangeri wa tiko leri ra England kasike nakambe lembe ra 1642 kuvena nyimpi ya matimba sungona nangu wa Mix 0 Chisera FM ya tukulera ya Rock Roy Mabutu ya France anska Dog Engine lwa wabarikarivalo wakatu kumbesha niki Mabutu amarikarima fukela na kathle matimba kaskia nyimpi ya malembi ya kurikala tete le aisugile swifke suya ndale sokuru tikuleri ya nike ra Europe kwa kurona felike rifuma kumbesha niki rangela kandawole tiata wuhala po Spain na tingwanda dentao lembra 1962 Marilyn Monroe aimbele kathle risimurungwa rakuteka kathle arikari aimbele risimura happy birthday eka JFK kaskia Marilyn Monroe uimbele kahle resume le Rwanda happy birthday kaske a kar imbele kahle president intlela yakunavetisa kahle eka president John F Kennedy at Madison Square Garden kaske akomsana mageta kwa khosi resume le Rwanda ari kongomsa eka yena la vanhu batikuleri yam kumbe xani ke vanhu vandaule ari imbele kahle ka rona vangetela vangutekela nhlokweni kumbe xani ke vangutiva so hayi khona ximbelela lwa kota ku imbele kahle resume le tlhela kwa rinyanyula kahle feleke president wa yena lembra 1992 Ami Fisher at Dawula Mary kaske lo wa maka kona feleke you mele kahle kumbe xani ke endle kahle law is land Lolita yangari kahle loko Ami Fisher wa malembe ya 17 adolansa twa mrandwa wa yena Joy Potafuko magale wa yibe ya nkoka swinene ngobe ka mapepa hungu elembe ra 1990 kumbe xani ke farming of amahlweni elembe ra 1990 loko lo wa jalo wa aya balasela kahle feleke nsati wa mrandriwa wa yena
1: xakwata
0: nsati wa mrandwa wa tsamsekani nwasati Shasha Barcelona wa rewa wa satu kulone.
1: Karwa lo ya ngala kusala randa na wena.
0: Ila u e wo Barcelona thasala kutsika.
1: Eh angala randa
0: na wena. Akwana la kubulavula na wena. Eh.
1: Anu kulave mara ni lave u randa na munhu. Wa phone jelezelela.
0: Why is it so? Ndingari skota ngwe vaka mantsena ne.
1: Too much. Avaka mani loko
0: vaka. Na loko iri marandwini wa skota ku onisela swinene.
1: Eh vaka mani va skota na loko va bona ku mahambanene. Ebe afambini. Ngo se a switwa ku ve mathoso na munhu avu. Kuleka mina la. La ile ka mina
0: nta. Ebelo afamba.
1: Ebelo afamba. La ka tshoko na bona vuya.
0: Sabseka.
1: A ko tamba inzwa hi rifu tsene.
0: Ehe. Hi zero rifu ra ko xa yena i tshamele ku disturb se.
1: Eh. Ene vari swina koka ngolo ko hlangana munhu longa tshama randa na yena. A ri na munhu nwanyana. Ebe u sheweta ye boheta, u sheweta loko ya rifu.
0: Why
1: I know that I'm buying so riff.
0: Because why me tembisana so fana leswiya? Anti ibkhundula
1: it's
0: what tembisa mun so it amba
1: leswiya. Ah sweswo mi. Anta u tembisa yini mi?
0: Ah okay okay ung tembisa yini.
1: Nta la tembisa ku kondelela so kondelela u vona the way nga ta ku hlayisisa so
0: ta
1: kota so.
0: Mara wa vula?
1: Anvuli leswiya ni hava me leswiya.
0: Nora ung zelisa sweswo.
1: Eh.
0: Ku ita fa hela hlana wa vula.
1: Hawa.
0: Ita fa sinwa wa vula.
1: Hawa.
0: Hawu.
1: U fana lava vula ati teksa risimu kerekeni. Ankosini a ku hina veletilo we wa ku tala tikweni la
0: Zulwini
1: oh
0: we uri Zulwini i famba hambana na vaba xama khombo la eh va bilisi boy right is as giving zero jiser fambe sala kahle vele kana tsekene tsena nje ingena kahle ka tihloko vaka ta mahungu ya awara le ya mune eka hlikani wa sukura namuhla cancel wing sir dzangwe kwa na mini sala kahle mri kona eka hlikani wa sukura namuhla no ngodoko i bumper loaded wasane if get the control mk if get the matos kona ka grand form kona ka wireless kona ka shen mosha wena eka ndrega wa sukura namuhla remember ngoveni va lamtsa lavwa emasi e gobile i gobela vurena na xihonda lexa xa bona xele patwini Dinhloko makata mahungu hi leti landzelaka.
2: Ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya mune maphorisa ya Mecklenburg exifundzeni ntsongo xa Skukwane va pfurile milandzu memberi yo ringeta ku dlayana nandzu wo dlaya premier wa xifundzankulu xa Limpopo eLoyero University ya Vende ka sukura namuntlha mahungu xitalele ka awara ya mune enhlikani.
1: Ni khensile baba mpfukile.
2: Loko ni n'wan'wini.
1: Hayi na hina ke. Aba ingisere loko vho mbona vanga mutwela vusiwana the way leswi mina mutwelisa ku swo vusiwana.
2: Onikini ma loko mina ntwela vusiwana.
1: No loko the way leswi mi swi vurisa ku swone na ku mila mali ne swi tlhe na mbila mi vava he. Ku karwa lona mbe mali ya lena mbe ndle ku yi laveni. Amtala mali mone but. Kale loko motwa nga ku
0: minyikwe mali
1: leti mi nga na tona. Okay twanani loko mtsepe o ni tele na card ra mera credit card ntela na 1 liter ya cold drink ya ye e va ku xavana na leswinwe mi vona nga ku mita va right so mi nga xava yini
2: ho ho switele ngupfu
1: na va swo sweswo
0: ka rutele xa isa
2: ni nga xava movha minaru ke
1: e n'wi xavela
3: funeral services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mahloman baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechawero. This is the name of the Kumbeka WhatsApp, 082-584-3201, Kumbe 078-173-9459. I am Kalenaba Akibana Matikon Mambe, Kokolo Funerals, I Kokolo Eka Siyimu.
4: Harmarovela Funeral Services hi lakamrhandzwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukokwayina, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services. I take the chance. Heka ti kasmende ta Armarovela Funeral Services. Nguna mlabaka ku joina. Milemkiso ebukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mitela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: Right, super kahle mingiswa nje sir FM risikela kahle mfelekele ka Shama Khombo elekere style sir FM sir kahle mfelekele na Shama Khombo simura gore nge thwa bitwa ko outback re fikere jumela kahle kwa 46 minutes after the hour 3 o'clock eka matambu ya sikura ra botla. All right, bye kahle fomba kahle shikamu kanwa mingiswa ya kale tiya di bakuwa ka tikura ina ra Africa dzonga shikamu genele ka mati kwa la mahmele handle
1: meyara wa doroba nkulu emfuwe ka sikura na motla vele ku endlene ka pfumba lera ra ku hlongola ba hlamba na vanhu lava va nga na swiyindlwa yindlwana lava nga apulayangiki leswa swa ku xavisa ivi va tlhela va kuma na vahlapfa se maphorisa ma Johannesburg Metropolis Department lava tiveka ngopfu hi GMPD ve le ku va khometeleni va khoma vanhu va ku tala eka siku ra namuntlha leswaku va ya va kuma ku van'wanyana a va na maphepha ma laha tikweni van'wana a va na maphepha ya ku va va pfumeleriwa ku va va kha va xavisa layani va ya va va pfarela switoko hinkwaswo hi leswi mina wu herelaka hi swo masiku hinkwako loko mi tlhela mi hangalasa na switoko swa vanhu miri yini hi vana va vona miri yini hi mali ya vona a mi nyanyisi vuziwana na
0: swo nyanya phela
1: va kota ku swi twisisa
0: se na switoko swi hangalasiwile
1: ve le ku hangalasa ngopfungopfu maphorisa lama na hi lava nga ku hi vo va swi kota ngwele swa ku fika va tlhela va hangalasela swinene mari a hi ka hungu rin'wana nhlayo ya le henhla swinene ya vanhu va ku huma ematikweni ma le handle ka siku ra namuntlha va le ku strikeni kusuka le eDurban leni eka mixo wa siku ra namuntlha va kha va kombisa timhaka ta ku va lava tiko ra South Africa ri va tekela ngopfu enhlokweni ngopfungopfu kusuka le KwaZulu-Natal va kombisaka leswaku Operation Dudula leswi yi nga le ku swi endleni loko swi fika ka vona a hi va hlayisi kahle leswi va lwaka hi matimba leswaku lava va na maphepha lavawani vo ka va nga ri ku khomeni kahle hileswa swo mfa mi jika jika na maphepha mavon'we so lava a va le ku swi twisiseni a swi twa ku a hi va la tikweni mara hi wehi na maphepha ke mara still why mala mi lwa na hina mi himbetela leswa swa ku taniya
0: mara a ni ngo munhu va nga n'wi kuma patwini a ku phepho ni na roho a ri hava so ni vona ngari sweswi na hina la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi hanyisaka xiswona ku na leswo va ku rhiko loko i ya tindhawini to karhi wa boheka ku va u famba na ID ya wena a swi vitani le ka vona nchumu lowu a va tshama ri na wona kusuhani ku loko va fika ka vona va nga ku hina wona hi nomo a va humesa va komba ku hina maphepho hi lama hina wona
1: ya loko va vula sweswi ni hlangana na van'wana last year ni kha ni suka hi taxi aka malamulelani ta giyani se va fika lo milawu ku fika la ka mphambo la ka bridge ro sungula ivi hi pfaletiwa ku ri na road blocks so a ni tshama mahlweni taxini ivi va rhanga va teka driver ivi va sungula hi mina va ku hi kombela pasi ka nkarhi wa sweswi pasi a hi yilo mara hi lava pasi wa mi nga vulangi tolo ku ni suka na pasi va ku n'wi rhwaleni ya lo ni ku no bulo hi leri se va ku humesa fonini

0: A tshamisekani.
1: Ta kota ku prove ku ha mathosi wa hina hutivi.
0: Ukwini Mandela Zone 4 atembisa mfo kuna mhaka inga humela kahle eka siku bya sonta. Kuna mhangu inga humela kahle mfeleke kuna wanuna wa 32 wa malembe ya bukhade lwe anga ya achiphoriseni aya aya pfula nandu wa kuva a pfinyuwile tintombi timbirhi kumbe xani ke vanhonyani vambirhi etindhawini leti yani ke tele tembisa. Kasi koko musani mhaka enda ku ri emaphorisa emabilelo wa mfowethu mavoko leswaku yo 4 ina xitiyanhlana kumbe xani ke wa hi tsakisa eka leswi nga swi endla tani ku vanuna vo tala va xanisiwa a swihundleni vanhu va yisati ivi va chava ku ta va ta pfula nandu leswi nga taniwa va vamhani lava va khomwini sweswi va la ku siku leri landzelaka va ta ti vonakarisa emahlweni ka huvo va twa leswaku humelela yini va pfinyeliwa mfowethu kumbexani mhaka endla ku ri va n'wi kume axihokweni va n'wi nwisa xihoko va ti kume va ri andhawini leyi va sesi lava va ku va tshamaka eka yona lava nga vi va n'wi fositela kahle njhe ku va va hlangana laha yena a nga ri ku swi tsakeleni ivi a ponisa hi landlord ya laya lava nga vuhuma na voho ivi na yena a kota ku huma a tsutsumela ehandle va khomiwini va sesi hi vulavula sweswi va ta va yima ehenhla ka huvo va hlamusela swaku hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini va pfinya wanuna ya
1: va ta risimu rin'wanyana van'wani va na laki va maseve va ganga va timovha
0: yale izimara rikani ka tiphela wa vona ku pfinyiwa kuna switandzhaku swa ku tala swinene ngopfu kuna mavabyi mo tala ngopfu ma nga kona ka nkarhi wa sweswiwa hi nge vulavuli hi HIV and AIDS kuna mo tala swinene ngopfu lama nga kona se lowa jaha hi hlangane ve kahle veleke a kumbexani ke ive na mianakanyo yaleyo na ku na yena yehe yexe a nga ri ku swi tsakeleni leswi a va ri karhi va swi endla vo sesi lava va khomiwini va ta ti vona karisa emahlweni ka huvo
1: kasi kuna tintombiwe va lava hi fa hi xilandzelerisa xitori
0: a ku na tintombi timbirhi nakambe wa 26 wa malembe na 28 atindhawini letiyani keta le Eastern Cape lanwani va kumbisani makenta ku ri va sesi lavawani va ve na xivindi xikulukumba swinene ngopfu lava nga vuya koko ka mukhegula va ri karhi va n'wi pumba kahle mfeleke timhakeni letiya ta vuloyi ku kondza va va n'wi chela adan'wini kumbexani ke va n'wi peta anambyeni laha moya wa yena wu nga fika va wu hetelela wu helela kona ndhawu mhaka leyi va yi humelele kahle mfeleke etindhawini letiya ta enqobo eifundzeni ku ri xa Eastern Cape mukhegula lowu nga hundza misaveni mukhegula kolomeka 75 wa malembe hi vukhale loyi va sesi va nga n'wi kokakoka va ka va n'wi ndondometa andeni ka mati
1: vana va chava ku dlaya ne
0: ya swi tshamisekangi xem
1: va hlampfa ya ku ringana 16 va nga khomiwa etikweni ra South Africa eka siku ra namuntlha a Bopeng le kusuka le a Brits le xikan'we na ku va va kha va duvulana eka mixo wa siku ra namuntlha na maphorisa mahungu ya vula leswaku exifundzenikulu xa Northwest va ri ya ku ri na pfhumba swinene ra ku va maphorisa va kha va pfala leswaku amugodini ku nga ha ngheniwi lava lwaka hi matimba va kulukumba leswaku vona va lava ku ya zama timhaka ta ku va kota ku nghena va tirha kambe maphorisa va ku sweswo a swi kona lanuwani hikuva mugodi lowani a wu le nawini loko se u ta mi hojomukela lanuwani swi ta vuya aka hina va hlampfa va le kulweni naswona sweswo swa ku hayi hina hi lava ku kota ku tlela hi dine mfo va
0: tiyisileswi
1: 16 wa vo
0: leswi va swi endlaka a hi swona leswiyani swa zamazama
1: swo hi yo zamazama ka leyi nga hi le ku lavekeni yi nge le ku lavekeni lanuwani
0: ikasi ke yi ya mahlweni feleke nyimpi ya Nyizwe Mchunu na president wa vandla ra economic freedom fighter na Julius Malema murhangeri wa ntlawa wa March and March movement Nyizwe Mchunu u ri tiko ra Afrika-Dzonga ri fanekele ku tshama na vaakatiko va kwala kasi ke Mchunu u ri wonke amakwerekwere amahambe laha swi vulaka leswaku ri vahlampfa hinkwavo a va fambi kumbexani ke va fanekele va famba kasi ke avana mhaka na na munhu liya kumbexani ke i vulevi a kumbyana liya Malema tanihileswi a seketelaka vahlampfa nakambe afuka a kombisani makele kumbe a hlamusela leswaku ri murhangeri wa vandla ra wa machamacha a vula leswaku ri nakambe u ri a nge pfumeli Malema a hlula eka nyimpi ya yena na vahlampfa kasi ke Ngizwe u ti vonakarisa ekhoto namuntlha hikokwalaho ka nandzu wo thyakisa vito ra Julius Malema and then Mchunu u ri Malema na maxangani ya yena ya fanekele ma famba tikweni ra Afrika-Dzonga u ri Malema u sapota vahlapa ve ri hi fanekele hi famba
1: ku vula lowo pfumala yindlu wu tsheliwa hi muti
0: i ri hi fanekele hi famba a va ha hi lavi la a ni tivi hi ta tshama kwihi ve ri hi fanekele hi famba hi a va hi lavi hi fanekele hi famba oka hi nga tivi ku ri hi onheyini xikulukumba mingiseri hi sale kahle mfelekela ndzemu wa timinete mina na wena yi nghena kahle le ka awara liya ya mune awara ya mune remember ngoveni u ta va khalandza kahle mfelekela mahungu ya awara liyani ke ya mune kasi ke mina wena hi ta va hi kha ya mahlweni na nongonoko pampariloted ku fikela kahle mfelekele ka awara liya ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le risimu them two ta fambisa ri kahle mfelekela them music chef amo kona ndzeni ka risimu ri ka two ya vitwa ku is good is nice eka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka.

0: janesha famsana kahle velekina hit boss sar sumra kona ritwe kevitwa kumulato rifkari njukumeta kahle ka khumenwe wa dimina tebuye kahle mingzerwa gsr fm ka awara liya ya mune kensini here remember ngobeni eka mahungu ya awara liya ya mune eka ndenga wa sukura remota iba mandla biyela kahle veleke eka mahungu wa malaba kontula itsimela kahle ka shengilishi ya
1: shengilishi nga duma shon shat simtimbir ebut kuhan ro sungula ebo vula ku rivit ra risimu vito ra xiyimbeleri ene ra mani swo sweswo leswi hi lavaka swona eka siku ra namuntlha ha sungula musa
0: ya hi nga sungula hi vanyiketa
1: hi lava va ngo sungula i mani loyi

0: sweswo gaming 0GSFM tinsimu timbirhi hi ku nikete kahle toho xa wena ku ba kahle riqingho ka nambara 060-8875942 i byela leswaku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani 060-8875942 i nga ha teka kahle ming 0 wa ku sungulela 106 mi leka radio
1: mazaya na matosi
0: hey
1: number one Hey, DJ Choir, not Tessa Boy.
0: Miri Imani?
1: DJ Choir. Not Tessa Boy. Ayona.
2: San Baba, e kuronga na n'wina.
1: Mola mawela li bambini.
2: Ambambangimi yo ronga.
0: Kasi ku bamba lo ronga.
2: DJ Choir win.
0: Number 2 or DJ Choir.
2: Number Yeah. Oh number 2 DJ Choir.
1: Yeah.
2: Eh man la bae.
1: Eh?
2: E blabla na mala.
1: Ngala na Floyd Masango.
0: Floyd Masango. Number 2 is DJ Choir.
2: And aso teka le go yuko e Floyd wa ka Masango.
1: Yeah.
2: E ke se le both Floyd.
1: Eh?
0: Mina ma kwala kusuhani.
1: Yeah, nka.
0: Ishiya ne. Sorry. Sorry.
3: Ipukini kondola mpukini.
2: Iba laba nguna ke.
3: Ipukini number 1.
0: Number 1.
3: DJ Choir. Kina babo.
0: Yane.
2: Bakwini.
3: Eh?
2: Sukwini.
3: DJ Choir noka ku kina babo.
2: Oh, kina babo.
3: Eh.
0: Iman laba.
2: Kumi njani?
3: Ah, iman laba ya.
0: Kan sa nika ni?
2: Bili yami yung mga ngop.
0: Kasi kan sa nika na gongong o mingene yi.
3: Nama yung sheko, sheko sa nilalit.
0: Yan, ikesi ni mama sa isa ni Masalfina. Uchina babu.
2: Ako na again. 17 watt minutes of glower amun. Ay, 21.
0: 060-8875942 batarinqingo mingi seri kuna number 1 kuna number 2 i bzela soku rsm ramana sona ke vitra rsm imani mkanzisi ngwe marito mingi seri itaba irkaringa take kumbe shanke marungula na mirubela kona ke itaba ikhenga take le hishlaba kana irinqingo ntsena nje u bzela mingi seri soku number 1 rsm ramani na sona vitra rsm imani number 2 rsm ramani na sona ke vito rsm imani 060-8875942 sitkom sekar nankaro kona la walkout ya makondo soku hingodli na hiti tlony
2: once ne swiba tsandini
0: ah ni bona engari si le kwa hlule
2: ina ah ri simra kahle leriya Erisimu rakahle ra DJ Choir aka loka ku Shirapenga. Haile swa china bavo. And hey DJ Choir aka afamba Rwanda. Anga ri kufambena na munhu nwanyana mpfu.
0: One.
2: Eh, I one la haile swa swo katsana na na tsetsa voice. Swo sweswo ri simu rakahle ra Butrich irorera.
0: Alright, guys, kega number 2 mix zero G zero five resimo ikomele kahle rona eri simo se kahle ka snombela ni sister se resimo ra koringa 2 bitwa ku 5 rand eh kasike ba kha famba kahle ndlela yo yale ile resimo number 1 mix zero G zero five.

0: Unguya awara iyan tlanwe ka Jisar FM. Bandara umkhonto wesizwe phathi ri tivisi ningaku ri sivile nhlamulo ndlela hi sifiso mihlangu tanihi muvulavuleri wa rona lontshwa wa rixaka. Maphorisa ya Mecklenburg eka xifundzhantsongo xa Skukhoni ya pfurile nandzu wo dlaya kun'we na milandzu yo ringeta ku dlaya mangu xitalo le ka awara ya ntlhanu endzeni.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Buru mafambukaka ya varikona
2: Bapuna eka kususa swinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tsungula switshetshela Ku tsungula vana vo wa Ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendlweni ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi U nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wili na swikoxo hi kumeka giya Malamlele, Bushback Ridge, Nyachiawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: Fatu kumtukuzi mingiselwa GSR FM resimura kora tweke biitwa kuvuma rifikiri jumeta kahle ka 46 watt minute mingiseri ngene kahle mina na wena eka ya mune ikunike kahle mfelekere pro resimura kona mfelekere nge twabi twa mhlolo. All right, let us simthetho mshe kwa kunike kahle ya ka celebrity gossip kutsikwa mani lishi njani mani kundleka yini
1: Brian Bomba kam ene album swo swa vanhu vele kuendleni ka EP ka mdzati kuma 15
0: lo wa shimbe
1: ngono ngono anga masiku mangani
0: 1 months
1: swa feila
0: swa feila swa kuma 3 4 months a swa 1 month swa feila
1: iso side musi
0: eh ha swa 1 month swa feila eh swi feila hinkwaso eh a swi endle eh not to oh so 1 month so
1: James CC au jela ku la mali elo nwana una ku la mali yo khandi ayo ha tirweni na va inini ikombela ndanga masiku mangani
0: ayo ha tirweni ya I bet
1: eh
0: ikombela mali wa ini ke ni ha tirweni eh se mara lo ku ri gulia ya ku ya ku hungaseni leswi ya ni swina waiting period leswi ya eh na welo ku ri ku yo ha tirweni eh ita nikiwa
1: Mara go hole ni u fa u tlo u buya u khesa kumbe nje
0: Sile ka we loko wo ka u nga buya ta khesa swiri loko ya chona xikari ka nwe a una dank wena a una dank ba ti mari ni bone yini nwana
1: ni so u kuya yini le ku kombe ku xeba
0: ya
1: bana ba le ku tsata tima
0: na so swa gezi ha swi a problem ngopfu loko lexi nga probleme ku nga va ku ri airtime ku nga va data naswo leswi a swi na waiting period
1: leswiani u lava ku vulavula na wena na
0: no u lava ku ri sweswi u vulavulaka na mehe i va endle pulani muni yo kota ku vulavula na mehe
1: ahlehle mara swi na nkoka ku kombela mali
0: ku yila ku yi tirhisa yini ka munhu wa wena
1: a yi ngheni timhake
0: swa feyile
1: Ay, ay. 1 month is too much, ne?
0: Itongo.
1: Okay, so kumingisela mina ay take she eka sikura namuhla. Cha ranga mahlweni xipane xa xa Sundowns mfo. Ene matimu a swetsa ma swiva kole swa. Xi rangi mahlweni hikuva number 1 xi nga teka cup. Was it second? A stolovele kai. Number 2 Orlando Pirates inga na the chances ta ku inga teka cup. Ene tlenga teki cup. Eswi leswi nge Number 3 xipani xa Kaizer Chiefs xi nga wina mintlangu ya ku ringana xi nga cinci kusuka ka position leyi xi nga le ka yona
0: leswaku a xi nga ri ku cinca
1: a swi se tshama swi va kona swihi sweswo
0: hayi leswaku a yo tiendlela a yo titlangela
1: xa wina a xi wini
0: hayi tshama ri
1: ka that position ya ku ami ndhawu hi leswi swi va nga ku huwa ku ta fika sweswo
0: hi leswi tsakisa ku Bobby Mtaung'we
1: Chapter 2, chapter 3, chapter 4. Hi loko va vutisa ku loko xipani xa Orlando Pirates loko xo biwa or xi draw Sundowns mi ya yi endlisa ku yini? Xa Orlando Pirates loko xo biwa

0: na hi winini
1: loko cup ya hina loko Pirates ya ya tlanga Mamelodi Sundowns on a second leg na xipano lali so loko yo ntlangu lowu nga hundza wa
0: va ri xitima lexi ya xaka va Ivan Khosa se va ri xan'wana is the Orlando Pirates le hehla lombana na kumba lava vatlangi va nga ha va lavi ka Orlando va va hisa halaya
1: imhaka leyi yi nga ndlekele mifana ya pfuna xipano lexiya
0: weekend Orlando Pirates hi kuma van'wana va vula ku pani lexa xa a ni xi ta yisiwa ka ti-playoff ka ti-playoff va ta xi zama na hi vatlangi futhi
1: xi nga weli ka ri league id vulavula Ivan Khosa ka siku ra yena ra Afrika-Dzonga va ta Morocco ku ya va tlanga kahle mpeleka second leg ka CAF Champion League final tsundzuka kahle eka vhiki leri hundzeke u nga fika ku va na nyimpinyana exikarhini ka vahlo lexi xa mamela kahle mpeleka mphikizano ya ku ringana tsewu eka nguva leyi landzelaka endzhaku ka loko xitirhe hi ndlela yo saseka swinene ngopfu ya 2025-2026 Betway Premiership kumbexani ka PSL i rito leri suka tiveka ku yelela kahle African Football League 2026 CAF na kona ke Super Cup na kona bata wari kona FIFA National Cup na kona ke Mamelodi Sundowns xo hluleka eka ntlangu lowu xi tava xiave eka mphikizano kambe ya liya ya CAF Super Cup and then na liya FIFA ya International Cup sasaseka swa Mamelodi Sundowns kona hinkwako se Bobby Mtaung yena a nga tsaki ku Kaizer Chiefs hambi ku ndle ka yini u ri handze na yi nghenile hambi yo fika yi tlanga kan'we yi biwa ku right
0: i mahungu ya kahle hi rini
1: then CAF yani mali ya nkwameni ku na mutlangi lwani a hi vulavula yena va twe kahle fanekele a nga ti-transusa hi yexe ka xipano Sundowns mi swi tshemba swinene ngula ka sikelo ku va humesa exaxamelo wa vatlangi va kuma leswi ka kona
0: ya va kona a ni no navela phela no tinyikela leswi nga tshama na loch a ri ka xipano ka performance yin'we henhla swinene a lavoka xikwadini xi fika xi n'wi da over so ivi siku ri va tlhela va ri bisana hi xikimi va va ku penga swi leswiya na siku na rin'we yo hlama lowu vo n'we mukhamuku is the best player of the
1: world yena nga swi yena vanhu va yena
0: vafiki ka rimema
1: ndlela
0: rini mahungu
1: i kahle leswiya kasi mahungu ndlela kumbexani ke maheveve man'wana va ri Peter Xalulile
0: ya ka Orlando Pirates
1: a nga ha namba no suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns a ya ka Orlando Pirates va ku xana Orlando Pirates yi na ngava ku kumbe yi na ku tsakela ka ku va yi teka Peter va a ri kona
0: va ku Chiefs yi ri
1: a ma ha hlweli kahle a velela kumbe ma vula ku ma lava
0: ku ta ku ri matimu mara munhu a suka ka Sundowns ya ka Orlando Pirates a swi toloveleka u suka vudyeleni ya vusiwanini swa kale mfo u suka ka Chiefs
1: na vula ku ri ya van'wani vo suka ka
0: ya
1: ka vo Pirates mbule swi talove va hola mara swa dlayela
0: xisuka
1: twisa ku ri leswiyani ka swi nga debate kambe ku va le
0: kufanele kwile swi va ku ri swihlangile switsongo swa vanhwanyana
1: a va ta tlhela kuwepa vanuna heti
0: wa principal va nga tose ku la ku beniwa ku mathichara hinkwawo maxinuna ma nga ha South Africa a ku tirha
1: loko ku ri va ze ku swi lavalavanyana
0: va
1: lava dyondzisi vo tala a va ntholi mutwisi wa ku va ku na ku ku ri
0: chekiwi
1: swi nga tata misava leyiwa xiporisa xi tekigoza loko bambarilo tat u ta va kha u ya mahlweni vonaka rito ra rixaka kaeka orlean tsewu hi khense swinene ngo vuyingiseri bya n'weti ndzava ta kama namba streaming www.gco.za i la mafm ma awara liya ya ntlhanu malandza kahle feleke na rimemba ngoveni kasi ke ta tlhava vuyena kambe eka awara liya ntsevu na nongonoko luwa wa ta muganga gimeta kahle eka awara liya ya nkombo
2: eka Jizara FM rimemba ngoveni
3: ni khensile ku siyeriwa nkarhi MK Navigator mathonsi na khundula mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jizara FM rito ra rixaka vayingiseri i ndzenga ku languteka ngungukule ka awara leyi vandla ra umkhonto wesizi phati ri sivile nhlamulo ndlela hi Sifiso Mahlangu tanihi muvulavuleri wa rona lontshwa wa rixaka ndlela ya yena yi susiwile epalamende gondzo leri ri te ndzhaka loko vandla ra Jacob Zuma ri ya emahlweni ri lulamisa no tiyimisela vuntshwa emahlweni ka lembe ra 2029 Sifiso Mahlangu sweswi u hundzuka ni nga ku u hundzukile xandla xa mani na mani eka vito ra vandla ra MKP eka nkarhi lowo tika ku langutisa nakambe eka mahungu ya

0: awara ya 5 ka GSR FM. Maphorisa ya Maitlandburg ka xifundza ntsongo xa Skukwane ya pfurile nandzu wo dlaya na milandzu mimbirhi yo ringeta ku dlaya endzhaku hlaseriwa ka wa xinuna wa malembe ya 43 hi vukhale na ku siya vahlaseriwa van'wana vambirhi va vavisekile swinene ka ndhawu ya vuhungaselo. Swiviko swo sungula swi kombisa leswaku vahlaseriwa va ri karhi va tihlanganisa na vanhu eka ndhawu ya vuhungaselo emugangeni wa kwalaho kwalomu ka hafu ku bile awara ya 12 ni vusiku laha ku ehliwaka leswaku ku vile na njhekanjhekisano exikarhi ka vona na miehleketeleriwa endzhaku ka loko ku vikiwa leswaku va arile ku va va ri karhi va nwa byala bya miehleketeleriwa. Ku ehliwa leswaku xiyimo lexi xi ve xinyanya xa kolova lexi endleke leswaku miehleketeleriwa a huma eka ndhawu ya vuhungaselo. Hi tlhelo ku ehliwa leswaku endzhaku miehleketeleriwa u vuyile a hlomile ebanga kutani a sungula ku hlasela muhlaseriwa endzeni ka jarata ra vuhungaselo leswi nga vanga ku chava loko ku leka vaxavi laha va balekeke eka ndhawu leyi. Nkarhi wa nhlaselo ka ra vomuchadi wa malembe ya 43 hi vukhale u vikiwile ku va hlaseriwile swinene laha a kumekeke na timbanga to hlaseriwa swinene enhlokweni kun'we na le milengeni. Miehleketeleriwa u balekile hi xihatla endhawini ya vuhungaselo naswona sweswi u le ku laviweni hi maphorisa. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Madisela Lidwa va wa hlamusela.
1: During the attack, Karabo Muchadi, 43, of Umtswaneng village, sustained multiple panga attack wounds to the head and left foot. He was certified dead at the scene. Two other victims, aged 23 and 43, sustained serious injuries during the incident. Both injured victims were transported to local hospital for medical treatment. The suspect fled the scene immediately after the attack and is currently being sought by police. Anyone with information may contact Detective Captain Mwanatlana Pasha on the number 082-414-3070 or the nearest police, or may share information on MySubs app.
0: Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu, meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Khansela Miyelani Chauke u vula leswaku phurojeke eka xiyenge xa mati xa Mutsinzi i ya ku vona ku antswa loko swi teka mphakelo wa mati eka vaaki. Chauke u vula leswaku hi nkarhi lowu a ri emugangeni wa Matsinzi hansi ka masipala wa Makhado laha a nga nyikela phurojeke ximfumo eka ni nga ku eka tikontraktara loko a nga ta lunghisa switirhisiwa swa mati leswi nga onhiwa hi makhukhula emasungulweni ka mbeleri. Meyara u yise emahlweni hikuva a vula leswaku va hlambanyiwa swinene eka mukontraktara ku langutela ku va na ntirho lowu nga baseka phurojeke leyi dyaka ntsengo wa 3 wa mamiliyoni ya tirhandi. Meyara u tlhela ku kombisa ku ka a nga tsakisiwi ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu lava nghenisaka mati swi nga ri ki enawini naswona lava nga ha kumekaka va tinghenisela mati va nga ha languteriwa na switandzhaku swo karhi. Hungu rere ri fikise makumu na mahungu ya awara ya ntlhanu ku langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Vandla ra umkhonto wesize phati ri sivile nhlamulo ndlela hi Sifiso Mahlangu tanihi muvulavuleri lontshwa wa rixaka. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya ntlhanu ya n'wana ya kona ka ni nga ku sweswi nongonoko wa bambari loaded wu ya amahlweni na MK Navigator Mathonsi kun'we na Navigator Khundula a hi hlanganeni ka nongonoko wa ta miganga endzeni.
2: Mahungu eka GSR FM.
3: Marina Mbangobeni.

0: Karishma from Senegal, Felicana, na Janice Toe, DJ Angelo, Gordon, and Gerasimo, Bad Sags, who go on a Felicasimo to a cave to Inama. I've got a second, like a 20-minute mix here in Kenegatamina when I get a Waralia. Yantano ega madambi ya sukara na monta kaskele ntagule ya mnukiru ni katila pelekele semu sukara atle kwaza zana zdo uta nisimuri katuwa bidwa kufuma famsa na katila pelekele master KG nisimuri kwa rume katika lembra 2026 na mwedile rwa yeka tloko maka
1: yime ntena leka 21 wati minetse kubile 5 o'clock shana very loko muna angena aga bukati bzokari na munu wa yen shana loko woku makuo mshikisanu wa wena unabugevenga bzokari angata maju yen kumbe aju endaka aka bukati zwezwo wena na yena mingeleka dzone xana loko u swikumisa sweswo wa mabyela maphorisi kumbe ya mahlweni na ku rhandana na yena iteka leswi a swi endla kuna hi swo sweswo wa ku nghena ka relationship hi mathosi u kuma ku baby ya wena hi ku yiva hi ku yiva hi yiva ti cable e u swikuma laha phakati ka bukati wo wa yiva mani loyi hey wa mo reporta kumbe swi tshikisa sweswo swa khambara mme a ra mme mina
0: mo ha ola ha ola ti mpahla hi problem
1: eh wa ha ta nkuma kha jikana xitofi xa munhu
0: eh mari eh nkarhi unwana ku ni le kutini bebe na ta a ho like hi ngi bona loko hi ta vula ku swo yini swo yini eh boy ka kumye
1: masbo
0: eh a ho boy hey la u dwe mixer 0608 75942 very baby baba di cable la
1: ah ku ba
0: kha gongondela la
1: yeah. When only 0628875942 ibyela kwatsa nga rumela na voice note ya we eka sikura na muthle kota ku vulavula hi ehleni ka swona
0: 0608875942 ibyeli mingiseri swa kwena ke nga endlisa ku yini nga nga yi huma njani e wa huma ka marandu wo malama wo reporta xiphoriseni endlisa ku yini 0608875942 kumbe vho kondela kwa bebuwe la tira kahlela ai tiri swiwo. Hello.
2: Hello, Mija. Hello, Mijane.
0: Mpukile, mpukile.
2: Ah, shukile.
0: Hmm.
2: Oh, wa mwenye ya ipurusini. Anga kudlano, kudlano. Anga tembe kanku.
0: Eri, dhaimu. Weyiba.
1: Wanga kudlano, kudlaya, manu.
2: Ya, anga kudlaya. Anga tembe kanku, mpurusini. Anga kudlaya.
0: Ayan.
2: Shafu.
0: Nimani?
2: Masango ka gongo Floyd Masango.
0: Oh, about Floyd Masango ka gongo.
1: Oh, mina ne Masango.
2: Eta ku yena hi vona vuri.
0: Kambe vaka Masango veri nwana vo endla yini?
2: Vo tene.
0: Veri nwana vo endla yini loko se mkhamphata xivongo xa nwe.
2: Ah, ile moye ne je je as one of luck.
0: Ashkahle.
2: Ashkahle. Mara masita na nwana ko e Masango.
0: Aye, bye bye bot.
2: Bye bye.
0: Alright, 23 what you need to mix 0608 75.
1: Ah, hambi shakuphata balavula hi xivongo xa wena xiruketele
0: hikuva landzwa what
1: eh a xiruketele ku mphata xivongo.
0: Hello
3: Matos.
0: Sho
3: mina ni gumba gumba ne
0: yena vito gumba gumba
3: namba namba na yena kunjani kondola
0: yaka ingela timhakeni
3: namba namba na yena
0: ina
1: mitshika dalu wa n'wina hi mhaka sweswo he.
3: Ah, no ka yiva ni mona tawo ka khomwa tawo ni ba tsimi na mtsika.
0: Nge vhuri ku mewa swi, nwani mukombalo ayiva kha nwe.
3: Hayi, hayi na mtsika na hayi dali na hambani, tawo nwana.
1: Ya ne.
3: Eh, aba tele ene tsena.
0: A ka ngensa mali.
1: Ba tele vanhu ba ba sati miri ba tele ba ba sati ku khomwa.
3: He ma tsoti.
0: Ahe.
3: Mani we yi kana kira swan.
0: A kha vuya na maboboyila.
3: Ah, mura mo yiva. Hayi koni ngedi. Do.
0: Moyana le.
3: Namba ne ka bene bo beren namba ni vita mo kuta mta wana ku yiwa ile ade.
1: Se la ka kha yiva tirweni ke minga dzwe manager ya yena ku wa yiva phela sa twa mi ku tirweni.
3: Ya dzwe manager wa ku ku tirweni wa ku hey this time sina tanta wa mtu ami na chama ku ne ita su tala ngo so ma kwa.
0: Da gumba gumba.
3: Ani ende ni tu.
0: Hayi wa.
3: Dandu.
0: I never let it say, see. Bye bye. Zero six zero double 875942. Good lunch. I don't never let it. 0608 tata idzwela mingiselo swa kuwena khinga yi huma njhani. Rhumela kahle na nkandziso wona wa rito ka nambara 0608875942 gumbagumba yi ri yo yi nga vula.
1: Van'wana va vula swo sweswo va ku hi to vula mara swa olova marimfo
0: yi khomisa munhu wa wena
1: hambi u nga ri new love mfo
0: u n'wi byela ku hayi tshikani leswi mi swi ndlaka ka bavu
1: mara if swa ni hlayisa ke ni kha ni kuma na a yivini vi Friday n'wana n'wana kha ni ba hi
0: 24 ya cina swin'we
1: ewe hayi a tlhanga a nga swi bahi yena ka ba mali kwela bako a vuya ni nyiketa ni nga jambajamba loko ku fika nkarhi wa grocery a ni tlangela mali ya crash ya n'wana a ni pfuneta
0: 0608875942 la ka WhatsApp la nga ri ku ta va na nkinganyana ka n'we mi nga ku rhumeleni kahle ka mukandziyiso ya n'we ya marito hi beli riqingho mingiseri hi twa wena loko u nghena marhandweni na munhu u kuma leswaku munhu ye waloye u le ndzeni ka vugevenga byo karhi u nga n'wi tshika kumbe xani ke i ya mahlweni na marhandu kumbe u vhe u ya maphoriseni ya pota ku hayi mi bava ka hina hi lava hi voho va tsemela u tikhebulu lava hi voho va ndla ku yini lava ha 0608875942 mara mi nga n'wi khomisa
1: u pota na wena o sungulisa kwini
0: masato yi va tikhebulu akhandi ya pala
1: jomba patnam hinkwayo hayi khopa liya
0: vela if I get loko o ze a ba tikhebulu ne a ba ti bangi a ba tikhebulu u tshama na tibobo chan phela obvious
1: a tiva na makhinu lele ya swona
0: n'wansati wo tshama na tibobo chan wa chavisa nyana loko ku ri lowu ba tifedality kumbe wo yivayiva tibangi loyi wa chavisa ya tshama na swibalesa na swiburuki na yena ka lava ku ni lava ti two fingers va ku bebi xa secha giyani loko ri xava ku hayi xi jike town xi ye ku ta
1: valazeniimajinanyana yi kha yi rhandza na munhu wo tani a wu chayi so loko u la mali xi ku yi ta vo plan ta ku hlamula na madyambu
0: chaya wu chayi mara
1: hlanganisini
0: loko a kha ku hlanganisela hi ndlela leyo wetwa yi nga ri i hlayisekile ka yena na
1: mi loko ku ri ni le kaya yena u busy ka
0: malamulelaxo hi ku hlayisa xi ta ku hlayisa mara wena xana u hlayisekile na
1: ntsena hi murena ne mina nga yangi a vuya na swona a ku hi leswi o jehovha i hosi
0: mara bobo chani leyi a fambaka na yona
1: a ni swi ngheni u nga yi veki ka hina
0: a yi ngheni lweyi
1: e-e yi veki kun'wana a ni na ku sapota bebi ka swa ku yiva swa wena mara ka hina swi nga ngheni ku ta khomisana hina hinkwenu
0: mara okay mali ya nghena
1: ina hi lava yona
0: leswi a tirhaka hi swona swi ngheni vana
1: material outside money in wo wa yi tiva mali yo wa babision boosting laya ni ku 24 mi ntoku ni ku 46 mi zame ni themendela le a ku hungaseni ka tala yi khundula yi 28 wa timinetse wena kule ku tikela network ne
0: network yi le ku hi siveleni ka weburisana na vayingiseri 0608875942 mone mukhuza mera ku hetelela la loko ni nga mukumi ku na risimu ri nge ma kulunga la mingiseri wa gsr5 va ku twini gumbagumba hi va twini na Floyd le ka gongongo le na vona ke va ta kahle feleke na mavonelo ma vona endzeni ka nongono ka sike mingiseri wa gsr5 n'we mi nga ku rhumeleni kahle ka mukandziyiso ya n'we ya marito na n'wina ke ti-chances ta ku va hi nga mikumi kumbexani ke mi nga twala ka xiyani moya ti le henhla vo ringeta ku ba riqingho ka nambara 0608875942 leswaku wena mingiseri wa gsr5 hi kota ku kuma kahle feleke nkandziyiso wena wa rito kumbexani ke riqingho ra wena ku ya amahlweni ka nongonoko mingiseri ta va ni kha ni nita kahle feleke risimu dj maphorisa fambisana kahle na x2 becomes a small i kona andzeni ka risimu risimu ra gore tweke vito vakosi vadyona bakho andla ka leswi hi ta va kha hi tsumela kahle ka xiyenge lexi yexa ku ya navelela kahle varhandziwa va hina siku ra vona ra ku velekiwa. Alright, kundle ka yini kundle ka yini alright
1: ku dobe
0: allo allo
3: hey dul
0: hey
3: vazala van
0: vazai
1: na mitwala
3: kumbe ri vula wrong vanhu va mukhava.
1: Yes, yes, yes, yes, my boy.
3: Yeah, I don't see why I'm getting a wrong number.
1: Namito Ebab.
3: Eh, na man. Men zero fees on the answer.
1: Ela kutwa inwe.
3: Hai, mele o kuru kwa hai, saka na kwa layani ya asko kiti ya pambeni, ni kata yungu ni kata booster.
1: Oh, eh.
3: Mele o kuru kiri na kaya. Hai, nge pas.
1: Waskas.
3: Hai, na kaya, nasu nge pas. Kwa ni kabo, nina kwa lendela kwa re, saka na kwa na kwa hai.
1: Sometimes
3: you know one about to buy meter na mina bata ku njana yena.
0: Ndabukwa
3: na.
4: u phela va ri tshama kwala ene mi tshama swin'we a wu swi voni wena no ka ri voni nchumu a va ku leswi nga lahansi ka mbhedo oke a wu ku hlamutela hansi ka mbhedo a hlangani kwala
1: emitwini la
4: a yi suki bazana
1: xapxap hi swo sweswo ka hi fambaka ka nhlokomhaka yaleyo ku nghena ka vukati byo karhi evufuka wa xikarhi u swi vona leswaku heyi va ri haku yi va ya mathosi u vuya na ti-USB ta tinhlambi la kaya laha
0: CD a CD yi nga kona edravuna hamiki hamiki yi nga
1: laa swi ta timuti laha swi hi vangelana
0: a nga xipfula na xitixi xin'wana la
1: ya hinkwaswo swa ka radio swi koho kwala kaya ivim
0: Alright, we came from the mix right just from DJ Maphorisa from Senegal and Felicia XD pickups in a small corner then got some someone got travel to some to about contact list eta ve kahle ya kumbe xa ngebetsu makahle mixer yana vele kahle masuku ya kuvelekiwa kumbe sikura kuvelekiwa eka lwa bipuruke eka special